Ang text line number 0909-1762844. Huwag ato ka ng hatagan o pagtagad kayo dahil inyohang mga pangutana, mga concern, unya human sa ato agayong health information. Live sa kita karon mga katropa, and happy listening sa mga nagpaminaw karon sa 95.9 XFM Jensen, 11.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, welcome po sa atong programa The Secret of Health. And live po sa inyo, makita o madungog karon ng atong programa. Pinaagi gayon sa atong XFM Facebook page. And you can search XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na mga katropa ang atuang live karon. And syempre, pwede usab ka mo din ha, mo comment mismo. No, kung aduna mo'y concern ang mga pangutana mahitungod sa panglawas, ato ka ng basahon o hatagan o pagtagad mga katropa. Unya, kuman gayon sa atuang health information. Adlaw karon nga Merkules mga katropa. Sa gapon din sa atong programa The Secret of Health og oras tibuok Pilipinas alas 12:44 na. Kining programa ha sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayud ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kauban kayo ng atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Grabe ning Santon Gold Coffee Mix na to karon mga katropa. Grabe na gayod kadaghan na ang nakatilaw o nalipay tungod kay grabe gidaw kanindot kini ato ang kape. Gani, medyo na hutdan ta karon og stocks. Pasensya, hay, labi na sa mga tawag nini mga client nato din ha sa Yes to Health Clinic nga diin na nag-atog clinic unya nangita og Santon Gold Coffee Mix tungod kay sa karon dili pa jud available, no, tungod kay nahurot grabe mangud ka kadaghan na ang nagagamit karon ini ato ang Santon Gold Coffee Mix. Og mo nang wala ta na hotdan jud tag stocks mga katropa, no, update ra ta kung kano sa available. And gani, panigurado, labi na kung ang inyong tuyo lang sa clinic is ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Bago mong wato, mas maayo, i-text sa ninyo ang atuang text line number 0909-1762844. Para di po masayang inyuhang oras o inyuhang pagbiyahe, labi na kung maurad na inyong tuyo sa atuang klinika, ha? Okay, para ma-update mo kung aduna na ba or available na ba sa atuang clinic ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Tungod kay sa karon hurot-hurot jud, no? Pero atangin ninyo kay di isang dugay pilarara ka semana or adlaw available na usab ka na mismo sa atuang Yes to Health Wellness Center. And of course, ang atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa always available ka na, ha? Kung dili pa available ang Santon Gold Coffee Mix, so kadihasa mo sa atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. No, ang atuwa raman sa Santon Plus Coffee Mix tungod kay wala siya collagen and glutathione. Pero sa gihapon, dako kayong tabang kini mga katropa. O ikahatag kahimso gayud sa atuang panglawas samtang ikaw nagahigop gayud sa imuhang lamian nga kape. Na? Kini minugna sa soya. The best usap kay na kahit dunay mangustin at spirulina mga katropa. Available sa gihapon sa butika nga dol sa inyong lugar. And available usap bismo sa Yes to Health Wellness Center. Kauban, ang uban pa na ito ang mga produkto, Vision X Plants and Turbo, no, Clear Skin Soap, and the Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Kana sa gihapon available sa Yes to Health Wellness Center and mga butika usab nga dola sa inyuhang lugar. And speaking of Yes to Health, ha? Padayon kayo mga katropa, ang ato ang pagkatod ganinyo ga libreng check-up o libreng konsultasyon para sa tanan wa tay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. So welcome na welcome kamo. Na mga katropa nga din mo bisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center para gayud kamo maka-avail. No, sa ato gayong libreng check-up o libreng konsultasyon mga katropa. No, dinhi gayud syudad sa Tago matag Merkules, Huwebes o adlaw nga Biyernes. Kauban kayo ng adlang Domingo. No, mao ka na ang atuang schedule mga katropa for free check-up and consultation.
Welcome kamu mga katropang amo ato gayud sa atoang klinika. Available sa mismo din ang ato gayud mga product.

0: No? And then, syempre, with the discount price, especially kung ikaw usagayod ka senior citizen. Alam mo kalibot pagdala sa imo ang senior ID, ha? Para panigurado ikaw gayod maka-avail, no? Sa atwa gayong mga big discount, mga katropa. And dugang pa niya, kung kamo, adunay mga gipantawag nato nga mga medisina din, ha? Nga gadiin gipang mintinar. No, available usab ka na mismo sa atuang Yes to Health Wellness and the Pharmacy. No, dini usab sa gyapon sa atuang Yes to Health Clinic, mga katropa, sa M Central Building. No, na din ha mga katapad rata mismo sa Mr. DIY. O, naranas palingki mga katropa, dali na kayo na malocate, ha? O, din ha rana sa Ganti Road. O, tapad rata sa Mr. DIY. So available din na ha mga medisina, mga pang-maintenance ninyo din na, no, losartan, amlodipine, unsa pa na din ha nga mga medisina nga din inyong gipang maintainer, no, available in a very affordable price gayud mga katropa. Tungod kay Yes to Health lagi, syempre ato ginaginahimo nga mga affordable, barato ang atong mga produkto para gayud sa atong mga kabayan, mga katropa, sila gayud panigurado maka-avail, okay? And then syempre available usab ang atong Biosupport Therapy, TheraHertz Therapy, Ventusa Stem Bath and Massage, mga katropa. Inigayon ato ang mga naturopathic modalities nga dako kayog tabang para gayud sa kayuhan sa kalawasan, ikalambo og ikahimsog, labi na og ikakusog sa circulation sa dugo, no, tungod kay kini ka mga modalities dako kay tabang para gayud sa natural nga mekanismo og kayuhan gayud sa lawas, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail, ha? Bisitahan lamang ang Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa siyudad sa Tagum. O kung kamo usab mga taga Davao, ang atoang clinic address anaa kita at bang sa Durian World. O di lang nato isgutan kining Kawayan Drive tungod kay daghan magmasahag. No, pag moingon tag at bang sa Kawayan Drive babantay bata. Oh, matingala sila sa tagbo sila pangita kawa may clinic at bang daw sa Kawayan Drive Bantay Bata. Oh, dinha na lang ta sa Durian World. No, mga katropa, at bang ni ana mao gayud ang atong klinika tapad sa gitawag natog Tagum Cooperative. Mao na atong klinika, klaro po kayo na atong signage din na yun, Yes to Health Wellness Center. Abredo Domingo Anto Dernas, alas 9 buntag, hantod alas 5 sa hapon. And then ang ato ang schedule for check-up and consultation, din hagayit sa Dabao, matag Lunes o adlaw Martes. Balikan na ito ang Tagum, no? Tungod kay gibago na ito atong schedule, ha? Sa ato ang oras, mga katropa. Sa mga early birds na ito din, ha? Pwede mo makatugayit sa atong klinika sa'yo tungod kay abrido na ta alas 7 pa lang sa Kabuntagon. No? And then magsarado kita alas 8 gayon sa kagabihon, mga katropa. Okay? So visit our Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare, mga katropa. Oras alas 12:51 na. Og alas sa pagpadayon natong programa bago tamato sunahan ato sa pamilya na pipila ka mga pahinumdom. Ining atong programa sa gihapon na mga inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy gitawag natog balatian din, ha? No, nya dugay-dugay na nimo nang gidala-dala. No, ay kawalang sa paglao, mga katropa, basta ikaw adunay kaalam, igong kaalam, mga katropa, na din sa unsa kini matuldukan. Ilabi na sa pagpinaw, pagpaminaw, dinigayin sa atong programa, The Secret of Health. Pwede sa gyapon na ito matuldukan, na ang inyo kayong mga balatian. Atong paminawan si Sir Gideon Galorio. No, nga din adunay problema sa panglawas apan na sa diyan nakasuway sa pagpanambal atong paminawan o kumustahon ang iya gayong balatian.
1: Good morning, sir. Ano sa ganyang pangalan ni mo?
2: Romil Lacan.
1: Tagahasa ka, sir?
2: Yep, correct.
1: Yan, bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapan ako mo, sakit ako ang ko.
1: Kailan ko na ka-dugay, sir, nga din mong gipamate sa kawas?
2: May dugay na po. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta, sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic surut sa Kinsikatlaw. Kumusta yung paminaw?
2: Nalang-anaw na mga muli niya. Nawa na po lang sakit sa ulo. Nakong likod.
1: Wow. So, kung masabot, okay na yung ulo lang, sir. Wala na sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon ni mong karon, sir, sa tanang hindi nagpaminaw sa atong programa. O ilabi na sa gustosan o suway sa pagkanambal sa Yesu kayo ini.
2: Ato ang tingnan ko din sa tunaga na hindi pratik po nga po. Tingnan nyo na ito, wawan mo sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Ronnie na ka.
1: Ayan, from?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na tayo kag-usog sa Ginoo upang palawas ka mo.
3: Daladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan at tuwi ang Yes to Health Clinic nga dool sa inyo.

0: lang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluhan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Santo Plus Coffee Mix.

Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: Dayon Gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Plus Gold. Balik kita mga katropa na itong programan The Secret of Health. Sa gapon ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Agagining orasa sa gapon natod ka ninyo sa Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare. Ilabi na ko ikaw, doon ay problema din sa panglawas, ha? Mga katropa, ako kamong giauhag, ha? Bisitaha ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kaya, welcome kamo, tanan. Bisan pa way balatian gani, prevention is always better than cure. O kini ato ang mga pamaagi, mas maayugid nga diin samtang sayo pa sayo pa ato agay nahibaluan nga diin kita aduna na di ay pipila ka mga organo or kondisyon sa lawas nga diin kinahanglan di ay hataga na o pagtagad. Digani sa ato ang matag client nga diin nag-atos klinika, ilabi na sa dihang atong gitanaw ang ilahang iris. No, tungod kaya ang inyo ang health consultant o sa usab ka iridology. Functional iridologist, mga katropa nga din through the iris of the eye. Munang tingala sila atong tanawon ng ilahang mata. Moingon na yun nga, Dok, naba ko'y problema sa mata. Nagingon na ba sila, Dok, na ado ko'y katarata tirijum. No? Ang pagtanaw sa mata, mga katropa, pinagi sa inyong health consultant, dili lamang sa pag-ila kung unsay problema sa mata, doon na ba mo'y katarata tirijum, glaucoma, or any kinds of eye problem. Pero ato aga yung pamaagi mo nang atong ginatanaw ang inyuhang mata tungod kay ang inyuhang iris, usa ka na ka-practice, no, nga diin gitun-an mga katropa sa ato aga yung mga health experts, no, nga din sa dugay ng panahon nga diin pinaagi dais pagtanaw sa iris sa mata, doon na po dahi mga possibilities nga diin makita usab nato ang mga underlying health condition din hagayon sa imuhang lawas. No, adunay mga signs and symptoms, no, mga fiber, and then mga open and close lesion. No, makita nato din ha mga radii solaris, arcosinellis, mga term nga din makita nato din ha through the iris of the eye. Muna makita o matingala ang ato mga client. Hala, Dok, no, tinuod yun lagi. Paano ni mo nahibaluan, no? Makaingon sila, mananag na dota tungod kay atura gitanaw sa ilahang mata. Tungod kay tinuod yun na mga katropa, no? Ato ang atanaw na inyuhang mga mata, makita nato din na kung unsa ang kondisyon sa imuhang lawas. Especially these two kinds or two types of constitution sa usa ka tao, strong or weak constitution. Ato na makita through the iris of your eye, mga katropa, no? So, kana nga mga tawag din ni services, pwede usab ninyo nang ma-avail if you visit the Yes to Health Wellness Center. At ito sa ato ang health information. Maayong pagpaminaw and happy viewing, Sir Raxoman de la Peña. Maayong panyauto, katropa Doc, CJ Nedruda, watching for your program, Secret of Health. Ronnie de la Peña of Mawab Dabao de Oro. Praise the Lord for praise the Lord God for His wondrous blessing for us. Always take a Yes to Heart the products, mga katropa. Tinudyod na Sir Raxoman de la Peña, no? Anindot ni Sir Raxoman de la Peña, no? Tungod kay Firmini nagtanaw, no? Nagpaminaw sa atong matag programa din higayod sa XFM. So, shout out din ha sa imo, ha? Kauban sa imo mga kaubanan, Sir Raxoma de la Peña. Ato ta sa ato pagtuon, mga katropa, o gatong ipadayon sa Gapon, no, ang pipilang ka mga naturopathic modalities nga din ginagamit sa ato ang Yes to Health Wellness Center, o mauusa sa hinungdan nga nung daghan ang nalipay tungod kay sila nakaangkon gayud o kaayuhan. No, dili lamang mga herbal medicine, mga food supplement ang ato agayong ginahatud, no, or ginatudlo sa atong mga katropa nga din nagato sa atong Yes to Health Wellness Center, kundi aduna po tayo mga naturopathic modalities. No, kung iskot ang naturopathic modalities, usa kini ka mga pamaagi sa mga pagpanambal. No, sama na lamang sa stem bath, no, sama na lamang sa bentosa, sama na lamang sa massage. No, ato arang naisgutan kung unsa kini ka mga dako kay katabang, daghan kay mga benepisyo ang makuha gayod sa lawas, no? Sa dihang kini gayod pagahimuon mga katropa. Atong dungagan kining gitawag nato og biosupper therapy. No, kining biosupper therapy mga katropa usaw sa gihapon kini kapamaagis pagpanambal nga din kung ato kining himuon aduna usab day nga mga daghang benepisyo ang pwede gayod nato makuha. And good news tungod kay biosupper therapy usa kini karon kay naturopathic modalities nga available mismo sa Yes to Health Wellness Center dinhi gayod sa tibuok kay Davao Region. Unsa man kini biosupper therapy? Ang biosupper therapy mga katropa usa kini ka device no, nga diin hatag og high to low electromagnetic energy. O gani, gibansaga na siya sa mga health experts nga Terminator machine. No, tungod kay kung kini atong gamiton, iya gayong pagapatyon ang parasite sa virus bacteria sa atua gayong lawas. Amo na siya gitawag nga Terminator machine. Kung atong gunitan kining duha karad, no, kini ato ang biosupper therapy, kini nga mga frequencies or electromagnetic energy kana musulod sa atua gayong lawas o pagatanggalon ang mga parasites o tanan nga mga makadaot nga mga microorganisms nga makapaluya sa atuang immune system. Amo nang gina-advise jud nato kining biosupper therapy especially pag sulod pa lang sa clinic nya luya kayo lawas galuspad ang nawong ilabi na kung giubo ato ang gina-advise pag biosupper okay para patyon ka ng mga microorganisms especially virus and bacteria nga posible mo hinungdan nganong ikaw nagduya mga katropa. Daghan ang mga benepisyo nga ato makuha no kung kita gayud mo gamit niining gitawag nato nga biosupper. Sumala sa pagtuon, you will be resistant no to common colds no kung ikaw gayud pirmi mo gamit gayud niining gitawag nato nga biosupper mga katropa. Gani sa matag client nga diin naka-experience nining biosupper, no, sumala pa sa ilahang testimonya, nigaan gidaw ang ilahang paminaw. Ang sirkulasyon sa ilahang dugo, paminaw nila, no, murag ninindot ang ilahang pagginhawa. No, grabe na sa mga katropa nato nga diin adunay problema sa blood circulation. Ang biosupper o sadyo na sa ato ang gina-advise mga katropa. O gani atong isa-isahon karon kung unsa'y mga benepisyo, unsa gayud ang mga health benefits nga ikahatag nini nga biosupper. Sa dihang kita gayud mag-undergo ni ini mga katropa. Number one, it can shrink cancer cells. Asang kanya na, even cancer cells mga katropa, dako kay tabang kining gitawag nato nga biosupper. Tungkol kay usa kini ka electromagnetic energy. So if you have a cancer, dako po kayo nagtabang para gayud mapugnan. No? Mao man pinaka-purpose or mao pinaka-dapat himuon, especially if you have already cancer, dapat ang paglaganap, ang pagdaghan sa cancer cells, kana dapat mapugnan. Mabayan na pag dunay mga cancer ato yung ginapabawalan sa mga pagkaon nga din makapasamot sa pagdaghan or pagtubo gayon sa cancer cells na no? Tanan nga mga sugary drinks, sugary foods, fatty and oily foods and then mga lifestyle ang pagpulaw, pagsigarilyo no, unsa pa ba nga mga wrong habits ato na ginapalikayan. No, para gayo dili mo grabe, dili mo daghan or mo dako ang cancer cells. Maunang paggamit usab og biosupper therapy, usa ka naturopathic modalities nga mutabang para gayod mapugnan. Dili lang mapugnan ha, kundi iya yung ginapa-shrink ha. Buot pasabot iya yung ginapagamay, hangtod nga mapatay. No, kiniga yung mga cancer cells sa ato ang lawas mga katropa. Nana kanindot no kining gitawag nato nga biosupper. Ikaduha, get rid of viruses, bacteria, fungus, the yeast and the worms. Even worms na no? Sa mga katropa nato nga din adunay mga binuhi din as lawas. Basig na tingala mo din haladok kusog bang kumukaon pero nganong dili lagi kumutubo. Or I mean di lagi kumutambok. No, grabe pa kaon pero maglisod og tambok ha, basig mga katropa. aduna mo'y gipantawag na to dinha nga mga tape worms, pin worms, or round worms. Kana nga mga worms, mga katropa. Ay, naku po, pagmudaghan na sa ato ang lawas, gitawag na siya og kawatan. Ang anong kawatan man, kay iyang ginakawat ang nutrisyon sa lawas. Muna tingala mo, hala dok, hilig ba ko mukha o gulay? Kusog ba ko muhigop og sabaw? Pero nga ano lagi, murag luya manggihapon ko, mura mangkog malnuris. Kay basic ang mga sustansya, tuara pa ingon sa imong mga binuhi, na? Maunang mag-amping ta, o kinahanglan, hilabi na kung ikaw hilig mo kaon o karne, gikan pa lang sa imuhang pagkahimugso sa diyang kabalon o kaya na ka mo kaon o karne, hantod nag-edad ka karon pila man imong edad, o niya nagtuo ka o kabalo ka, nga medyo dagandaghan na dyan ang nasulod nga karne sa imuhang lawas. O nga nung karni man, no? Tungod kayang karni magod, labi na kung hilig kag mga exotic foods. No? Kanatong Pinoy raba, basta kay maluto na, hala, bira, no? Kana nga mga karni, mga katropa, hataas gina siya gitawag na itong bacteria. No? Doon na pa yung mga worms ang uban, nga di hindi mamatay, bisag unsaog, babugal, especially kanang naasa gitawag na itong baboy. Maunang musugotag sa dili, doon na yung binuhi ang ato ang lawas. Ugusa sa hinong daan, nganong adunay gitawag nato nga nutritional deficiencies ang lawas. Bisan pa may adunay mga bitamina nga din kinainom pero ngano kaha nga pirmi maghihapon magluya. Ngano kaha nga kulang maghihapog sustansya ang lawas. O susiha kay basig daghan na kagbinuhi din ha. O kini ato ang biosupport therapy usa sa pamaagi nga diin iyang patyon kanang mga binuhi niha sa imuhang lawas. In a very natural way, tungod kay maglingkod ra ka, mugunit ra ka sa atong biosupport therapy and the electronic magnetic energy mo'y mo-flow paingon sa imuhang lawas o ginayhina iyang patyon o iyahang supsupon kadtong mga bad or dangerous microorganism sa ato agayong lawas, mga katropa. At ang ikatulo, nga diin na nindot kayo nining gitawag na itong biosupport therapy tungod kay kini makapanindot sa sirkulasyon sa dugo og oxygen din ha gayud sa ato ang lawas. O, diba? Asa kaniya na? Halimbawa, adun na kay high blood, adun na kay diabetes, you have heart problem. No? Ang paggamit gayud dining gitawag na ito nga biosupport therapy, grabe kanindot mo mupakusog sa sirkulasyon sa dugo. Halimbawa, pa doon na kay hypertension, ang hypertension na most common form of hypertension is a primary hypertension. It is acquired condition caused by wrong lifestyle and wrong diet. So, kunana, ang pagka-problema na din na mismo sa imuang blood circulation, na din adunay pagbara, adunay paglapot sa dugo. And this biosupport therapy, usa sa mupanindot para tanggalon ka itong mga nagbara, mupa-enhance, mupa-boost gayod sa circulation. And if nindot na gani ang circulation sa dugo, syempre mahibong nindot usab ang pag-supply og oxygen sa kinatibukang lawas. No, tungod kay ang dugo, mao man ang kadala og oxygen, nutrients, no, sa kinatibukang lawas. If you have poor blood circulation, mao nang musugot kag sa dili, aduna jud kay pagka problema usab sa oxygen production. Mao nang kadalasan sa may mga adunay blood circulation problem, gamayng lakaw lang, no, gama labi nagmudagan, ato ah, hangak na yun. No, kay kulang manog oxygen supply sa lawas. Amo nang kinahanglan, hinluan, pakusgon gayud ang circulation sa dugo, mga katropa. Gamit nini ato ang biosupport therapy. Ikaupat, no, kining gitawag na itong fights cold, flu, and infections, infectious disease. Amo nang kung ato na yung mga ubo, no, mga sipon, usa gini sa ato ang gina-recommend kini ato ang gitawag nga biosupport therapy, mga katropa. How about sa mga samad-samad? No, asa kana even mga samad-samad, mga katropa. No, no, unsa ba na klase nga pagkasamad? It is caused by infections or unsa ba? Or naigo ba sa mga talinis or na binagkutsilyo, no? Ang biosupport usa sa mapa-enhance gayud sa natural healing sa ato ang lawas. Abot pa sabot kung undergo ka og biosupport and if you have cuts, no, scrapes or wounds dinha sa imuhang lawas, ginapapaspas niini ang natural nga kaayuhan. No, ang paghilom, sa Tagalog pa, paghilom ng iyong mga sugat. No, unsa pa bisi ani pag-ayo raman, no, pag-ayo sa imuhang mga samad. Oh, yan na ginapapaspas kung ikaw gayud bag-undergo gayud og gitawag na to ga biozapper therapy, therapy mga katropa. If you have pain, no, unsa pa na din ha, mga sakit sa mga kasukasuan, sakit sa bukton, tuhod, no, braso, abaga, ang kugo mga katropa sa hawak, ang biozapper, dako usap kayo ng tabang. No, kaysa rason pa lang, it will boost the blood circulation, dako kayo nagtabang, no? Tungod kay some of the reasons nga nung adun na tayo mga panglaylay, paminhod, pagsakit sa mga kasukasuan, tungod kay usa ka na ka mga indication, basig adun na nay pagkakulang og supply og dugo din ha nga parte sa atuang lawas. No, inanaka tawag din ni ka broad, no? Kining gitawag na itong blood circulation. Mabitaw sa atuang Yes to Health Wellness Center, una jud natong gina-check ang blood circulation sa atuang client, and then una po natong ginahatagan o pagtagad ang blood circulation ato adyo na ginapakusog. No, kay bisag unsaon natong suplemento, unsaon natong pagpainom og mga makapaayo nga mga ilim nun, especially mga juicing therapy nato, bisag unsaon pa nato na pagpainom, pero kung dili gani nindot ang iyang circulation sa dugo, dili sa gihapon effective ang atuaga yung mga pagpanambal. No? Mo nang balik gihapon ta circulation sa dugo, kinahanglan gito, gitawag na ito detoxification and cleansing program mga katropa. Ang biozapper therapy, it will helps also pain reliefs, improve mental clarity, and even improve sleep. Sa mga di sa mga maglisod og tulog din ha, halasuway ninyo kini ato ang biozapper therapy. Nindot ka ayong mga katropa. No, tungod kay kini mo pa, balik na gyapon, no? Balik na gyapon ta circulation sa dugo. No, tungod kay lagi, munindot ang circulation sa dugo, munindot ang production sa melatonin, mao nang pagpatong sa alas 8 gagabihon, anton alas 9, batiyo na tagkatulgon. Mga ganda'y natural nga pang pamaagis lawas. Pero kung gani, di nakakabatiyon o gatulgon, pagpatog alas 8, pagpatog alas 9, asosihay mong kagalingon. Basig, aduna na dyan kay blood circulation problem, okay? Wa naman tayo igong oras. Dagang salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, ugma sa gyapon, maong orasa, maong sa gyapon stasyon, o kini ang inyong health consultant at CJ Nidruda. Karoon ay magkaingon, ugma ka pahinomdom ang pingyang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting. Exciting.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko!
5: Oh!
4: Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turel! Ha! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
5: Ayo. Patuloy rin, huwag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mga utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
4: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.

0: Ora spaga tropa sa XFM Davao Region alas 4:41 na bay. Exciting Filipinas.
1: Nga rin karoon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Ta-da! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw o gauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: Davao del Norte, mai buntag ka ninyong hurot, mga katropa!
1: Good morning!
0: Kumanin na punta ninyo mga katropa, ninyo nga itong pagpanagobal sa itong programang inyong tulumanon!
1: Exciting Pilipinas!
0: Sausaog daot mga katropa, gidugukan ng Japon sa katauhan! Ang Vice Presidente sa itong nasud sa Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: No, grabe, no? Manay giingon mga katropa, bisaunsao pagdaot, mga kaigsunan, naalang pabili ng Japon, mga katropa. Pabili ng Japon katawhan, pag maabot si Inday Sara, mga kaigsunan. Ah, grabe. Pagkadaghan sa mga tao, mga katropa, mualirong, musugat, di mapugnan, mga katropa, sa mga tawag na to, mga katropa, kuan. Di mapugnan sa mga PSD. La dugo kita sila mga tropa kay gusto lang yun makita si Vice President Sara Duterte Carpio. Wala mo kapikto mga tropa ang grabing pagdaot karon nga maguba gid siya mga tropa. Wa makapikto. Basta makita sa buhat mga kaigsunan dili na manginhanglan tao mga tropa nga kuan pa. Na daoton mga tropa di na paminaw sa tao na. Makita mga tropa ang kabaga sa katawhan mga kaigsunan. Bitaw, kumusta man mo? Ah, ubanik ko ninyo mga tropa, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental. Thank you so much sa mga kaigsuunan at mga tropa ang nagtabang. Malumo ang kasing-kasing mga kaigsuunan na mitabang mga katropa ni ining tawag ta mga katropa. Pagbangon mga kaigsuunan ni ining mga nabiktima sa linog mga katropa dito sa Jinsan sa Sarangani Province mga katropa diin dito sab kami kagahapon. Salamat kay sinyo mga tabang kay ubay-ubay ta mga katropa nadunulan ni ining tabang mga kaigsoonan sa inyong ipangtabang mga tropa sa atong katropanihan para sa nalinugan. Daghan kayong salamat ninyo mga katropa, dako kayo nindot kay paminawon bang ang naghatag ng katropa. Pasalamat yung tanan, salamat. Pero katong uban nga gipahatagan kani adto asa to napita sa Manay ba to matang na Davao Oriental. Magin ka kadungog, pasalamat ko tropa kada hatag no. Oh, tas Manay Davao Oriental ba nyag hatag magin kadungog ba. Pero katong yung gahapon mga tropa murag ka ng salamat yung tanan. Tanan yung mga tropa gagalin niya mga gahapon. Ado na mga mga barangay kagawad ga-assist mga katropa. Kagawad Sintilias. Risa kuad, risa may Historia. Kuad mga tropa sa may Lan Ilangay ba ito? Sa itong barangay? Ilangay? Ilangay Glan, Sarangani Province. Dito kagahapon mga katropa. So, malipayon mga katropa, kay bisan pa man, uganaas na sa Katalagman, naasa na hitabo mga katropa. Apan, makita na ito nga, basta ingunan na mga katropa, ang ginoorigyan mga kaigsan. Bisa ganip niya na, naagyapon na, daghang gyapon kayong mga tao na asa simbahan na nanimba kagahapon. So ang mga istab nila ilang ipadala sa ilang mga purok leader istab nila aron nga may mukuha mga katropa mga anak mga katropa no, na gyapon hugot na itong panampalataya sa ating Panginoong may kapal mga katropa. Ayun, madasigon yun ka. Alright, padayon tayo mga katropa sa itong pagpanagoban mga kaigsonan sa atong programag inyong tulumanon mga katropa. Exciting ampo sa tabay sa Ginoo.
1: Exciting Pilipinas.

0: agad na kanimo og sa among mga gimbuhaton. Salamat sa Lord God sa kusog, sa pulong, sa huna-huna sa among mga gimbuhaton, Lord God, nga ikaw agahatag ka namo og giya. Salamat nining tanan, Lord God. Lord, nining adlaw na usab adlaw nga Lunes sa klase na usab karong adlaw. Inaot punta, Lord God, ikaw magagiya sa among mga kabataan. Inaot punta, Lord God, ikaw magaprotektar sa among mga kabataan, mga ginikanan nga naghatod sa ilang mga anak, tagsa-tagsa ka mga tulunghaan. Inaot punta, Lord, na ikaw, Lord God, magagiya nga to kanina. I-safety sila kanunay sa pagbiyahe-biyahe, Lord God. I-safety sa kamintanan sa among mga gimbuhaton. Oh, Lord, ako sa pangayon imong maalamon nga pulong nining adlawa. Inaot panta, Lord God, imo sab kaming hatagan og mga pamulong nga diin makahatag inspirasyon ngadto sa uban. Mga pamulong nga dili kami makapasakit kun dili makahatag hinuon kami og giya ngadto kanila, Lord God. Kina sa mga suking tigpaminaw sa XFM. Inaot panta, Lord God, imong hikapon ang tagsa-tagsa ka mga balatian. Imong hikapon, Lord God, imong ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Inaot panta, Lord God, out sa depression na sila. Mga taong na-depressed tungkol sa mga problema, hatagi sila, Lord God, o kahigayunan. Inintanan, among iha, pangayag ipasalamatan, pinagi si imong bugtong anak among Hesus Kristo, Diyos nga usa, hangtod sa kanturan, amen o amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo, amen.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alright, panahon tayo mga katropa sa atong pagbaragoban. Kapi na bay! Mga pinata, gamit ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Alright, thank you so much mga katropa. Ganiabot ta sa 162 ka mga subscribers sa atong XFM Tagum City YouTube. Atong pagbiya na to, 150 kapin. Pagbiya na to atong gabirnes. So, nadugangan ta mga katropa. Dugangan ta og pipila mga kaigsoonan ka mga subscribers. Hinaot po nta. Ugma na po mga katropa. Makita na to nga maabot na po ni bisag 172 lang. Nagpulo lang kadadlaw. Malipay na kaayotan ni anak mga kaigsoonan. No? Ang atong YouTube dere, XFM Tagum City. No? XFM Tagum City. Paki, kuala, paki-subscribe lang mga katropa. Unya, kuan da yun. Kining comments da yun mga kaigsoonan. Like, share da yun. Ngadto sa inyo mga minahal sa kinabuhi mga katropa. Sabi na nga mga YouTube nga naa karon sa mga television, TV mga katropa. Di na kinala mga katropa nga adto ka sa cellphone gamay kayo. Adto ka sa TV. Mura po ka mga katropa gatan og TV nga artista ang murag Sirene Rekista. Patay na ra ba to? Di pa kumusunod ha. Delikado. Bitaw, kumusta bitaw mo karoon mga katropa din sa atong pagpanaguban? Ako mga panginaw, tining adlawa, mga kaigsunan nga Lunes. Ato mga katropa pangayon, bendisyon panalangin sa atong labaw makagagahom para mga igsuon nining atong mga minahals kinabuhi karoon. No, tagsa-tagsa na ito ka mga minahals kinabuhi. Sabi na sa nag-birthday ni karoon, happy birthday sa nang birthday karong adlawa mga katropa. Hinaot panta mga katropa nga kamukaroon nga gitimbaya. Mabusog mo kami. Happy birthday!

0: Di ba potol? Potol, bet. Kaya nang imbita, mga tropa. Kaya nang imbita. Potol talaga eh. Wow, magiging nag-chat mga tropa ng imbita, birthday. Exciting, happy birthday, bitaw niyong tanahan, mga tropa. Belated happy birthday kagahapon. O advance happy birthday, sumabot pa mga adlaw, mga katropa. Happy birthday! Parayin tayo mga tropa sa atong pagpanaguban. O mga pasubo na yung mga katropa sa atong usasa mato mga subscriber sa YouTube sa Bullseye kay nitaliwa ng taon katubi to si Kuan Ken Emmanuel nga Kuan Kabalis Kuan sa tong obiso Kabalis nitaliwa ng taon no kagahapon dito to na katong driver kay Ari bitaw rekin katong driver sa OCD sa Office of the Civil Defense katong nag tanaw rig products po. Taliwan ito kagahapon. Ito to na hospital mga tropa sa SPMC. Para kagwanta. Sorry kay pre. Wagib ko ka. Bisita ni mo din na sa hospital. Di taliwan lang taon ka. Sige na ito. Magunita itong kinabuhi. Di ko kalimot. Nini akong kumpare. Si pare Emmanuel nga kabalis. Di sa Mahayag, Buhang, Bunawan District, Davao City. Di ko kalimot. Nini panahon mga tropa. Kani atong way back 2000 way back ni ana mga kuan na mga katropa kay na sa radyo daan classmate magumian ni dinhi sa kuan sa Tisda diri sa kuan kaniadto way back 1994 sa Buhisan na classmate mi ni mga katropa sa among gikuha nga automotive diesel mechanic kuan mi ani kanang antod nga na ako sa radio, siya driver mga katropa na masahiro ni na si kaugalingong sakyanan sa una, masahiro ni sa kuan, sa paingon nga tos bankiruhan. Matag Martes di op na ko, sabay ko siya ana, magkundo ko siya, usay puli-puli drive. Pang kuan ba? Pang kuan? Pang sudan. Libre yung sudan mga katropa, sobra pa. Pamasahe, wa pa ko'y motor ato. Pamasahe, paingon sa bangkal sa trabaho ko niya sa radyo. Yung bangkal. Libre ko, ha? So, sorry kayo, pre. Wa, dyan ma, kan, gagabi, ipo ko nakita nga doon ay gikuha sa atong group chat. Si Jake. Jake, yun ato, makuha ng kinabuhi sa tao. Huwag yun ay giingon mga katropang kinabuhi sa tao. Yun ato, matag na, o asa kutob. Ginagin na tumatag na ugasa kutob mga katropa. Alright! Condolence, pamilya, mga katropa, kang mads din na sa mga kabataan, mga anak ni Pari Manuel. Tinood mga adunay kalag pre, paminaw kakaron pre. Wala nang gudayon pre, wanay pag-antos. Ayun mo masinati. Ay... sa kuan siya kuan ni kanang driver sa OCD sa director niya sa una dito po kus bukid noon hapit ni siya dito ni hapitan ko ni one time sa Valencia pag adto siyang kuan sila adto lang kagayan hapitan ko niya dito kadiot salamat kay adto kanan pre condolence pre huwag nga dayon alang siya kanimo no more pain wala na problema ng masinati kapan ikaw magagiyag yapon sa imong pamilya bisan pag wala ka na agi sa gahom sa Ginoo. Alright, para rin tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban, mga kaiksona sa atong programa ang inyong tumulan Exciting Pilipinas. Ayaw kalimot sa mga produkto mga tabang ka nato. Ang atong produkto mga katropa gadako kayo nakikatabang para lang mga tropa musulbad sa atong panglawas mga kaigsunan, mahiligon matang kape, arita sa Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pila makabok ang kape mga tropa sa kuan, naghanagunta na pila kuno kape sa Yes to Health. Ang coffee sa Yes to Health, tulo ni siya. No, naatay pinakauna rin mga tropa ang katong Sanson Plus Coffee Mix with Sanson Plus Coffee Mix. Naatoy kuan suya, suya beans. Unya, ikaduha mga tropa, kining premium D3. Anti-cancer nga kape mga kaigsunan gipatami spinagi sa stevia unya og ang ikatulo kining Sanson Gold coffee mix with glutathione and collagen. So nanan say glutathione and collagen, meaning mga katropa, ang glutathione, makadungog ta glutathione kani ato, ang kanang mga artista, gay pirmi ko nung gagagluta mga katropa, o collagen. Sa una mga katropa, uban injik na, uban tablita, may lang tumaron. Pero karon naana mga katropa, gisagol na sa atong herbal coffee. So naana mga katropa, sa Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, collagen na siya. Mauna mga katropa, nga dili pang hambog, kami mga katropa gagamit sa produkto bisa pag among abtang unani na sinaw lang gyapon. Tungod kini sa collagen mga katropa o sa gluta. Puti-puti daw may gamay. Kaya nakagluta mga katropa pero maunaw gini among dagway ha. Di na gini usbon. Mahayag-hayag lang gamay mga katropa gumikan sa among coffee. Maunis siya mga kaigsunan. Unya, naaputay kuan kaning itawag na ito mga katropa Sanson Sanson Gold kuan mga katropa herbal tea. Naatan yana Sanson Gold herbal tea. So kana gyapon mga katropa stevia gyapon ang pagkapatamis niya mauna nga ang kining adunay mga diabetes kini mga katropa ang nindot nga gamiton Sanson Gold herbal tea. Mga edaran Sanson Gold herbal tea, mag herbal tea na anang Sanson Gold herbal tea maigamita mga katropa siguruhang adunay tatak nga Yes to Health Incorporated since 2011. Kabutan na since 2011, butwa sa bot, 2011 pa ni siya mga katropa. Nga kung ano ni Hantog Karon, nga padayon pagyapon mga katropa nga namayagpag pagka nga gigamit, nagunang ginapili sa katawhang Pilipino mga katropa nga produkto mga eksoon sa panglawas mga katropa. Mga mag-uma ay mo kalimot mga katropa, mga mag-uma para mga kaigsoonan nga kanunay mga katropa. Nga madasigon ka sa pagpanguma o ni adunay ginansya o di ka shortage. O siyempre kung di ka shortage mga katropa, makapamalit ka sa panginhanglanon sa imong pamilya. Di ka ingnon nga mag-uma lang ko, kaya mag-uma maunay backbone mga katropa sa atong nasud. Walay mag-uma, wala ay makaon mga kaigsunan kitang katawhang Pilipino o kitang tanan mga katropang kumukaon mga kaigsunan. So, ayaw kalimot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer may gamita pang-express sa imong mga tanom. Kaya mao ka na ang tama mga kaigsunan nga gamiton para magkatropa madasigon ka magkatropa sa imong pagpanguma. Dili ba diha kay Kuan? Kay Philip Atason? Mato pa Philip Atason. Good morning sir. Palihog ko og greet sa tanang taga Davao Oriental. Salamat po sir. Greetings from Vice Governor. Balik naman siya. Aspirant Lumon. Di basta-basta, no? Si Atason, 2028. Salamat, sir. Di ka basta-basta. Uy, si Dato Jerry Sisbino. Good morning, Dato. Good morning naman, Dato. Murang nadayon yun mag-ihaw o itik niya itong Birnes ba o Sabado na naka-anha si Kid? Sabado na. O Sabado to... Kung nanakos balay ito, naghumaglaba. Katanaw kong kid nga, nagpicture-picture man, kauban ka. Kauban mo? Arlina Golciano, Dotarot, Iskalira. Kigunsa mo na sa akong Mrs. Golciano. Si Mrs. ang iyang middle name sa iyang mama. Kuan man, Golciano. Golciano, no? Maayo gabuntaga sir, minaw ko diri sa barangay Sawagan. Beruela Agusan del Sur. Ay. Oh, tama no. Naa sa Beruela day. Mga Gulciano. Oh, morning sa tanan. Oh, katong niari tong kuan kadang igsuon mga kuan. Mga igagaw sa umigsuon sa akong igsuon sa kuan basa ni Mama Salpikas. Ugangan ako. Nakaari na ito itong kuan, pagkamatay po ni kuan, tiyo boy nga maisog. Nakaari na ito rin sa kuan, sa gatungan, sa lubong. Nakaari na ito rin kaya itong mga kuan dito, mga parente lang mama. Yung mga igsuon itong mama sa pikas nga side. So, naanha di ay kay nagsabot to sila nga mag-reunion. Mga Golciano man to. Golciano ba to? O mga kuan. Drispikas to. Nangway mga kuan, mga mamato, makaliwat mo lang mga mamato, maiso, Golciano, kuan yung mga kuanan nila, side ni mama sa kong ugangan ng babae. Yun, mga katropa. Side po sa ugangan akong lalaki, ang ila po mga parinti din rin mga katropa, mga pilones man sila, unya ang ilang mga parente kining kuan kining sa ning mga Espinosa, Espinosa ba? Wanday sa daw ni. Ah, kalimot ni naman pugko. Sintano nagdila mga tropa tanawa ko iba. Mahilom dai mahilom, mahilom. Mga dili hilimon, mga mahilom pero sabaan. Kita mga mahilom gyapon na kaliwat nila dia. All right, para enter mga tropa sa atong pagpadagoban. Ning aton tulumanon mga tropa ang inyo nga programa mga kaigsoonan. Okay, kinsa padre ato sa Leon mga tropa before ta mga tropa maadto sa ato mga balita. Asa pa ba ning kuandre naka wala dai. Wala na Andre si Mati wala. Okay. Dari satu ang kaugan. Dari dre na Andre. Andre. Andre sila si Terso Vital. Terso Vital ko bro. Musta mga brother? Miss you brother. Terso ba Vitalak. Good morning na brother sa Valencia Bukidnon. Adeline Argonza, good morning sa Kapsilito. O kay nila Jan, Christian Paul. O ganila Sandra. O kang siyempre ngari kay Kaloy. O ngari kay Casey, good morning. Lang Celia o Edwin Ricto. Abilities for birthday kang Gingging. No, kagahapon. No, birthday kagahapon to, Ging. Abilities for birthday sa Adlaw. Abilities for birthday mo, Ging. Ricto. Nila ni Kuanre la ni Bebe o Darisab na Arnold Camilin o Gabri o Kanong Boy ng Minchati Darika Rosigisok o Macau Kapalong Davao del Norte Darika ang Kuan ala brother Alfredo Hikale matupad yung may buntag diha Nemo Agaubong watching from AC Salon Santo Tomas Public Market Davao del Norte. Salamat. Nauli na ba? Nauli ka? Oy, si Mamili nga Rilampagos Kapala. Good morning, Mamili. O ba niya sa imong kapikas kinabuhi o sa mga kabataan, mga kaapuhan. Hala, good morning. Mga Rilampagos family. O mayong buntag rin kaninyong hurot. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpadaguban. Wala na ba'y magpatimbaya diha? Si Kid Libunaw, di lang ito itimbaya si Kid Libunaw. Kaya sayon man ko mga tropa nga di man ito maminaw. Di lang kong timbaya ito. Kaya magyapon, timbaya tayo mga tropa, mudagan, magyapon nag-board member, mag-isunan pohon. Mudagan ba? Mudagan mag-board member ni? 2028? Di man ay mataga mga tropa, kainaan po na siya kontrata magkakaigsunan. Kuan bitaw, si Franco Tito bitaw, ang kuan niya, iyang kontrata mga tropa ni Kapra Franco Tito, kontrata niya, 5 kadaganan niya mga tropa. Ya, pila pa man na kadaganan niya, so taas pa kayo. 5 kadaganan, 50 kadaganan daw ni Franco Tito iyang kontrata, 50 ka election mga tropa sa kuan, mudagan siya mga tropa. Di ba? Na taas pa kayo, daghan pa kayo dag panahon. Bigis siya mukaan ka ng mudagan nga may bayaray ba? Nang tinod anay yung mga tropa servisyo ni makita nga di mo bayaran ang mabutante. Karong panahon na pambayaran mga mga tropa aron lang mudaog. Halos daghan kayo mga kaigsoonan nga bayad-bayad karon aron lamang mudaog mga tropa pag daog wagi pulos mga kaigsoonan. No di ka kalaom og tinuod nga serbisyo mga katropa gumikan kay gibaligya atong buto mga kaigsoonan katong nakalabay nga eleksyon. Unya napatay nao nga ipa napatay nao mga tropa ang ipangayog project dito nga gibayran mo. Baga punyog nao. Exciting Pilipinas. Walay kausapan mga tropa sa corruption sa Pilipinas mga katropa halos ta naguna. Gumikan kay kita mismo mga butante mga tropa managtudlog pagpangurap ni mga tawhana mga igsoon diha pa lang pa sa pagpili kung dili muhatag dili butuhan. Good morning. Maintag nakaku ano mo nakamata na mo kay buntag na mga tropa ni eleksyon na pud sa November para sa barangay. Yes barangay mga tropa kumusta ni mga barangay kapitanes dinha? Angayan na bang ilisan o padayon lang gyapon? Na kumusta ba inyong barangay kapitanes ng mga barangay kagawad niyo mga nisi murag mga uhong ba? Nikalit lang tubo karon mga katropa, nikalit lang gimaw karon mga katropa kay hapit ang eleksyon. Exciting Pilipinas. Mura nag mga uhong mga katropa ni ato mga pipila ka mga barangay official na napili dato na labay mga katropa nga nagtuo kag wala na ni sila. Naadi ay mga katropa. Nga karon mura na mga katropa mga libgos, nikalit na mga katropa guho. Kay nangitag mga problema sa mga purok-purok Ginoo ninyo. Exciting Pilipinas. Mas gani nga saligan tas tao pagpili pa lang daan mga tropa, napili na mo din ha na mo. Ako ano mo? Bahalag wala kay madala dito, basta mapakita ka dito, okay na makita sa katawhan. At least naa kay makita ang problema na angaya ni mong basihan, magtrupa kung unsay imong buhaton aron sa kasulbaran niya na. Diba? Nga na ba? Bisang unsa kagamay, magtrupa ang matabang ni mo din ha sa komunidad. Nga imong presensya makitaan, dako na kayo na magtrupa para diha sa mga nagtabang diha kanimo igsoon. Exciting! Alright, dito maglagan mga katropa. Dito sa mga balita, mga kaigsaunan, dito sa ato kapagpanaguban. Sa atong unang bulyada sa mga balita sa Davao Region, mga katropa. Exciting Pilipinas! Nasubo, mga kaigsaunan, ang komunidad sa Simbahang Katoliko. Human mapamatud-an nga namatay si Father o Reverend Father Francis Kadagdagon sa usa mga katropa ka disgrasya sa dalan sa Coastal Road, Barangay JP Laurel o JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte nito nga Hunyo o Hunyo 18 tuig 2026 mga katropa. Gani base kini sa investigasyon sa Panabo City Police Station, ang biktima mga katropa nagamaniho kini sa iyang Yamaha Aerox kin Yamaha Aerox kin si Father waka break ken kay ni kuan yang kuan na nakasakay bitaw ni ining rough road kanang balas babalas diha sa semento kuyaw kay kana kanang kusog imong dagan niya ma out of control ka ni preno nimo mudaga na labay si Father unya taga dihar bay sa mua tibungko ni siya ay magmisar man ni paingon ta si Father. So, nakasakay kini siyang Yamaha nga Aerox, motorsiklo samtang nagapadulong adto mga tropa sa Davao City. Kauban niya mga tropa ang nagdagan sa maoga direksyon ang usa-usab ka Isuzu Prime Mover truck mga tropa nga gimaniho sab nining usa ka Rone Orilla, residente kini sa may barangay Cambanugoy, Asunción, Davao del Norte. Ibutiag sa kapulisan na ang truck mga tropa nagdagan sa inner lane samtang ang motorsiklo naa kini sa outer lane. Sa pag-abot mga tropa sa kurbada gabahin sa dalan, Mikalit o Gaprino mga katropa ang nagamaniho sa motorsiklo nga ang pare. Apan giingon nga nawad-an kini mga tropa kontrol tungod sa graba nga anaa mga katropa sa karsada. So tungod niini mga katropa natumba ang motorsiklo ug nahulog ang driver sa simentado gabahin sa dalan diin siya mga katropa naigusab sa likod nga ligid mga katropa sa truck. Hinungdan sa grabing mga samad sa lawas nga naangko ni Father mga katropa. Gani dali mga katropa nga gitabangan sa mga responder sa Panabo City Disaster Risk Reduction Management Office ang biktima o gidala kini ngadto sa Carmen District Hospital alang kini sa pagpatambal. Apan direk gideklara kini mga katropa sa attending physician nga dead on arrival pinaagi ni Dr. Maria Clea Kantuha mga katropa. Samtang ang driver usab sa truck ug ang truck mga katropa sa duha kasakyan ang nalambigit sa aksidente ana na karon sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang kini sa padayong investigasyon sa nahitabo nga trahedya. Si Father Kambak, si Father Kadagdagon bag-o pa kini mga katropa nga naordinahan isip pare niadtong Hunyo 8 tuig 2024. Bago pa lang siya mga katropa nagduha ka tuig. No, ni atong Hunyo 8 nining tuiga lang. Sa Domo sa Milan, Italy. Sulod lamang mga katropa sa duha ka tuig sa iyang pagkapare og pulo kadlaw natapos ang iyang pag-alagad tungod mga katropa sa maong trahedya. Eternal rest grant unto gato kang Father. Niya inautbanta nga ingat lang taon niya kung kinsa man mga tropa ang magmintinar sa karsada. Tanawon pirmi mga kaigsunan kay daghaman tag trabanting mga lingaw din ha. Magsigilag kuan diha sa DPWH. Kung sa pa na mga tropa, ang inyong trabaho mga kaigsunan, subayo ng mga karsada din ang hinluan. Kay maumanay trabaho ninyo. Unya ramo mang hinlo mga tropa, kadunay disgrasya. Sama ni anak mga tropa, ang disgrasya Father. O di kita tumahibawa ng kinabuhi mga tropa kay paingon pa ni siyag misa. Pero ang anak mga katropa ang nahitabo. Naanin siya na-assign mga katropa sa kuan, si Father Reverend mga katropa, naanin na-assign sa Tibungko, sa Cabanis. Unya, mumisa ni siya diya mga katropa gyapon sa St. Francis mga kaigsuunan. Naanin siya ay Domingo o Laing adlaw watropa na si misa dinha mga katropa. Murag nakasimba ko dinha, nakasimba mi diha mga katropa, murag sa hapon siya naani siya. Nakadala ni sa hapon sa English mga katropa nga pagmisa mga katropa. Si Father, so, ang kinabuhi dali rin kay mga katropa. So, kondolin siya sa pamilya ni Father. Kaya mga sa iyang parukya, sa iyang sa Cabanes family, na din kining Cabanes, na po din ang mga tropa, daghang mga nag-eskolar din ang mga tropa, ng mga estudyante sa Cabanes, mga Igsoon. Exciting Pilipinas! Kundulin sa sabi ay mga tropa sa kuan, sa anak sa mong kumari, anak sa kong kumpare, paridodong og kamads inday nga servira. Ang kamagwangan niyang anak mga tropa kay nagtrabaho ni ato na kalabay nga kuan, kalabay ng simana. Murag dungan-dungan pagkamatay ni Father. Natulog ra kuno mga tropa gikas trabaho, nasa kuan ni pahuay ting relax na sa ulto. Wa nakamata, gipukaw sa mga kauban sa trabaho. Wa naging makamata mga tropa. Tulog na gisadayon mga igsunan taon. So, namatay ang taon. Condolence pamilyang Servira dari sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City, mga katropa. Alas 5.16 na bayan, rigapon sa atong pagpanaguban, samtang sa Pikas Bahin sa mga balita. Dari mga katropa sa mga Asuncion, Davao del Norte, nasikop sa kapulisan ang usa ka high value individual atol kini sa implementasyon sa search warrant operation sa Sityo Mabuhay, Barangay Kanatan, Asuncion, Davao del Norte, sa yung buntag mga katropa ni Atoga, Hunyo 22, 2026. Ang suspect mga katropa nga nailhan kini sa alias Mala, 47 anyos minyo, mag-umag na dakpan kini alas 6:50 sa buntag, pinag-isab kini sa operasyon, nga gipanguluhan kini sa Asuncion Municipal Police Station, uban mga katropa sa suporta sa Provincial Mobile Force Company o sa SWAT team sa Davao del Norte Police Provincial Office. Atol mga katropa sa operasyon, na-recover gikan sa suspect ang gibanabanang 15 gramos sa gitudahan mga katropang syabo nga adunay kantidad nga 102,000 kapisos, usa ka caliber .38 revolver nga adunay tulo ka buok mga katropa nga live ammunition, buhing bala o magdag kadaiya nga drug paraphernalia. Dugang pa na kumpiska usa mga katropa sa mga operatiba ang daghang illegal nga sigarilyo nga gilangkuban kini sa Green Hills o sa Bosco mga katropa brands nga adunay gibanabanang kantidad nga 25,000 kapesos. Sumala pa sa kapulisan kinig ilang paglapas Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Ang operasyon mga tropa gihimo ubos kini sa koordinasyon sab sa Philippine Drug Enforcement Agency, pinagi usab sa pre-operation coordination number ang tanang ebidensya, gimarkahan kini mga tropa, giimbentaryo sa lugar operasyon, subangan mismo sa mga saksi nga gitugutan sa balaod, gikinhanglan sa balaod o sa presensya sa mga sa suspect. Ipahibalo sa mga tropa ang mga suspect sa iyang tahuanong katungod o gidala kini nga to sa Asuncion Health Center alang kini sa medical nga examination, sa wala pa kini gidala sa Asuncion Municipal Police Station alang kini sa hustong investigasyon o pagsangat sa mga kasong nga kalabutan kini sa illegal nga droga, illegal nga armas o uban pa mga tropa ang paglapas sa balaod mga katropa. Exciting Pilipinas! Ta mga tropa nga kining gidakop karon kinadakpan mga tropa, tinuod di mga tropa nga naidroga, tinuod di mga tropa nga nagadula lang gyapon kay lisod kay maintriga lang, diba? Lisod kayo kay daghan ang hitabo mga tropa nga gipang kay tumos sa kadanlog mga tropa nga kuhaon, tumos sa kadanlog mga tropa di ko ana wata kabalo mga tropa, nagbag-o na no day record pero nagbag-o na unya gumika mga tropa sa mga intriga nga mao ni ma pangkuan lang pang tawag ni mga tropa pang accomplishment lang. Isod kay pang accomplishment lang mga tropa, mura bag ganang napatay na akong ikatuba mga tropa nga nagisakripisyo na to ang pamilyado nga tao mga insunan tungod lang sa ato ang accomplishment sa hay. Wala ko mag kuana, wala ko mag-mention mga tropa asa na pita. Pero hinaot man ta ba nga kini mga operasyon nga ani mga tropa nga pamilyado na ganing nga tao mga tropa unya nakita na no na mga record nga mao na mga tropa pero wa gyud mag-usab kana lang mga tropa balik-balik sa kulungan mao lang gyapon kana mga tropa mao ni dapat idiin na mga igsunan hindi na gina mausab pero nakita gyud kausaban mga tropa unya aduna na mga trabaho nga tarong ng trabaho nag-uma kag tarong din na pagkatapos mga tropa pang kuan lang na intriga mga igsunan unya gi-opresyonan maunay mahitabo usay mga tropa bisagway makuha na alay pinakalit nga makuha mga katropa aron di pagkagawas dugangan pag yun mga katropa aron di nakagawas. Naot punta mga katropa nga dili daghan karong panahon na dili daghang ma miss kuan ba kanang tawag natog bisag dili mga katropa na priso lang sa way igong hinungdan. Tama na mga experience ay nagbaliki mga katropa itong mga barkada niyong karaan nga maghugya pong kanino mga katropa nga ito sa kadautan. Nag-usab na mo, usab na gin mo. Ay na mga katropa, ibalik pa mga katropa na mga barkada nga igo lang mga katropa na igikuan, gipasunod kay intil na po na ito mga katropa. Nga, pang-accomplishment lang mga kaiksunan. Mano yung ka, uy, nga nung ako rin may ginakop, nga naman ko kauban ako ganiha. Nga nung kadagan man to. Intelligent to nila, dili to mga katropa yung kauban gito ni mo. Ikato na gihimo nila mga tropang paon aron mga tropa nga kung anong po kag aron mo gamit kag balik unya kunuhay mga tropa ni palit ka ay nako mali mana mga katropa unya ikaw kunuhay gipalitan ikaw dito mga tropa na malit sentro pinoa ana na eh ay ngana daghan ang tabo nga na mga tropa daghan nang reklamo ingon ana mag-exoran kaniadto apan usaon taman kay ug mo kuan ka mo atubangan sa mga witness mga tropa mo taka kag yaw-yaw din ha kay basahan mga daan sa doctrine mga katropa nga unsa man imong pang istorya ag mga katropa karon pwede gamiton sa korte bato kanimo ah di ba silom ka na lang diha maghilom ka na lang mapriso ka mga tropa wa kay abogado tagaan kag abogado mga tropa onya mo lang gyapon mingong abogado nga ang kuna lang aron nga dali ka makagawas ang kuno mga tropa bisag wa ka mako ang tumong nimo dali ka makagawas mga kaigsuna ay nako plead lang ka guilty ritso. Exciting Pilipinas. Samtang diri sa Tagum City mga katropa mukabot sab ngadto sa 1.4 milyones ka pesos na kantidad kini sa gidudahan pong syabo ang nasakmit kini sa kapulisan human madakpan mga katropa ang usa ka high value individual sa gipaygayon sa mga bypass operasyon sa barangay Mankilam Tagum City kadlawon mga katropa sa Hunyo 22, 2026. Gani gibutyag sa Tagum City Police Station nga ang suspisado giila lamang sa alias John, 30 anyos, ulitaw, residente mga tropa sa Barangay Bisayan Village ning siyudad. Gani base kini sa report alas sa alauna dos mga tropa sa kadlawon sa dihang malampuson matupang napalitan sa pusir buyer ang suspisado og usa ka sasi. Sa gituho aga siya mo, gamit sa mga tropa ang buy bust money. Naglangkob nga 1,000 nga tinuod nga kwarta. O nga doon na po 33 ka mga Xerox nga kwarta, mga tropa nga tag 1,000 pesos. Human mga tropa sa mong transaksyon, gilayon siya mga tropa ang ginakop sa mga operatiba, gikan sa Tagum City Police Station, sa RPDEO, Arsog 11, o sa First Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Dugang pa mga tropa sa buy-bust item na recover sa mga tropa nga tugikan sa suspitsado. Ang lain pang upat kapakiti sa gituang siyabo. Usa ka iPhone nga gigamit ka ni silang transaksyon. Usa ka ito mga tropa nga tatog Reebok sling bag. O usa-usab ka pula nga Toyota Vios mga katropa. Nga gituan kini gigamit sa illegal nga mga kalihukan. Sumala sa kapulisan ang kinatibukan mga tropang timbang sa nakumpiskang illegal nga droga. Muabot nga to sa 215 gramos. Nga doon na standard drug price nga 1,462,000 pesos. Ang suspisado ang nanakaroon sa kustodiya sa Tagum City Police Station. O giandam ng patropa ang kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 ubos kin sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagapadayon mga katropa ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga residente sa Tagum City nga mutabang sa pagpadayon sa kampanya batok sa illegal nga druga pinaagi sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan ngadto sa ilang opisina sa hotline number mga katropa 09-19-748-5024 aron kanunayng luwas ang kabatanunan sa ginadili nga droga. Exciting Pilipinas! Alas 5.24 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin na dakpan usab sa kapulisan sa Tagum City Police Station ng Gyapon ang most wanted person at tulkini sa gilusad ng Manhan Charlie Operation sa Barangay La Filipina ni Antoga Hunyo 19. Ilang mga tropang nadakpan nga si alias Joji. 47 anyos minyo o residente kini sa Barangay Mankilam, Tagum City. Ang operasyon gipahigayon kini alas 3:46 sa hapon pinagi sa tracker team sa Tagum City Police Station uban sa mga sakop o sa mga tropa sa Tin o Sikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 Davao del Norte, mga tropa, Police Provincial Office, Tracker Team, Provincial Intelligence Division, and Management Unit, o sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Base sa report, mga tropa, gidakop aga suspisado, pinagi ni sa warrant of arrest, nag-issue sa Regional Trial Court sa Branch 36 sa Calamba, Misamis Oriental, maning Region 10, alang kini sa kasong illegal possession of firearm and ammunition o paglapas usab sa Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs sa 2002. Kuman mga tropas pagdakop, gidala dayon mga tropas sa ospitsado sa Tagum City Police Station in kini gipailaw mga tropas sa husto nga kustodiya o illegal nga proseso mga katropa. So dito man kini mga tropas sa nakasala mga eksunan sa Region 10. So dito ang kaso nini mga tropas sa Region 10 mga eksunan. Hinungdan nga ang PNP Region 10 nakikoordinar kini dinhi mga tropa sa Tagum City Police Station para sa mga operasyon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tantang sa laing bahin mga tropa sa Talaingo, Davao del Norte, lain na sabgadakong proyekto karon sa infrastruktura. Ang opisyal na mga tropa ang gisugdan sa lungsod sa Talaingo da human mga katropa ang gipahigayon ang groundbreaking sa concreting of road project na mag-connectar kini sa Barangay Santo Niño ngadto na sa Central Baugan. Ang maunga proyekto, paningkamutan kini pinaagi mga tropa sa inisiyatibo ni First District Representative Congressman Di Carlo Oyo Oy na nag-ingon mga tropa nga ang maong dalan makatabang kini sa pagpaayo sa transportasyon o paghatag mga tropa mas luwas o komportable nga pagbiyahe alang kini sa mga residente, ilabi na mga tropa sa mga komunidad sa lumad o mga tribo mga tropa sa nisgutang lugar. Matod pa sa kongresista, ang proyekto may usa katubag sa dugay ng mga tropang pangandoy sa mga lumulupyo nga makabaton o mas maayong klase mga tropang access sa mga batakag na serbisyo o kalihukan sa panginabuhian mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras mga tropa, alas 5:27 na bye!

0: Tanjo tu mga tropa, sepagbalik na to mga kaigsunan na at to mga tropa nga ipabuhagay na ang mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa para din ha kaninyo mga katropa. Standby sabay ato sa paminaw pipila ka mga pahimudom gikan sa Master Control. Exciting Pilipinas!
1: Oy, paring Lodi. Grabe yas damgo na ako, paring Lodi, oy.
2: Bao ba? Usa man din nang imong damgo day pare.
1: Paring Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Tapit yung hubuga yun.
2: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
2: oh, siya may problema.
1: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Siya ilas, ha?
1: Pati yung paita, pare. Exciting, ayun. Pating, exciting, ayun.
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako diay si Annabelle, taga-Batang Guinyo Village, pati na Playa Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Claire Skin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ay, imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo, oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
8: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mag Crop Gold.
8: Kaya na kanya, salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Uy! Ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
18: Exciting!
19: Exciting Pilipinas!
20: Alright, balik na rin mga tropa sa ato. Magpunan ko ba exciting Pilipinas? Kadiyot lang kay napay daghan mga pagpanimbaya rin mga tropa. Karon, nadugang mga tropa. Ubay-ubay naman din eh. Okay, ako sa ipataas-pataas. Okay. Dari ka, Ma'am Josephine Palconiti. May buntag ni Ma'am Josephine Rich Kapalong. Pag-resab kang bro Milan Ulog. Maayo gabuntag katropa gabong. Dari ka ron sa may Asuncion. Good morning. Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, ma'am. Happy Monday. O gamato pa niya, Vice... vote wisely na gyud sir. Dapat lang vote wisely na gyud. Sabi na sa pipila ka mga barangay, mga katropa. Kay nakita na to karubang nahuna mga katropa. Basta gani nga dunay hungihong mga katropa doon na eleksyon. Mura nag mga uhong, mubutho lang kalit. No, kato, pero katong panahon mga tropa, pila kakuan. Bisag asa mangita mga tropa, mga residente nga doon mga problema mga tropa, ipadangat. Di makita mga kagingsunan. Poor wife. Okay na mo, okay amo barangay official dire. Sir Bong, well remain. Wow, si Ma'am Lia manalasay. Remain daw ilang mga barangay official sa ato pa. Naglihok. Ma'am Jing Figueredo, good morning Ma'am Jing. Kumusta man ka Ma'am Jing Figueredo karon? Ubas tibok members pamilya Ma'am Jing. Kumusta man din na karon sa imong nahimutangan sa Davao City? Kapareho may ani kababayan may Davao City mga tropa Ma'am Jing Figueredo. Di ba? Good morning muda Ma'am Jing. Ugari sab kang Ardi Undo. Kain Ma'am Nita Valderosa, good morning. Kang PPG Cortez Jr. Wala, good morning din ha. Ugato sab kay Nestor nga Garcia. Good morning. Kaga Jason na Carbon Chato. Good morning. Ugang Ma'am Wilma Joaquin. Good morning din ha. Sa Padre Dapita, ako pang palilio ni Ubanri ha. Kaya mabuhilo taga karon sa ato mga balita, mga tropa. Di na tabaka kita ning uban mga kaigsoon na ito mabasa. Ato sa magbasaho ni mga tropa rin sa Picas. Okay. Si Kuan, Si Chris Lynn nga Hilsano, Lapis Hilsano. May butang ba, Lynn? May butang niya, Ilin. Ang Rolando Dobria Apura. Good morning, bro. Magandang sab kay... Si Kuan, no? Sila si... Kuan na sila si Injon Lapis o si Alan o si Tata Lapis. May buntag niyo tanan kang Nangnali Delgado Lapis. May buntag niya Nangnali. So, nustang ka Nangnali. Alright, dito maglangan mga tropa. May labot si Inday. Di naman to Lapis, umalgi naman to. Dito, may buntag naman Inday. Inday Charito Lapis, umalgi. O kang Joel, umalgi. Good morning. O kang Igso nga Nuli din ha. O kang Gina. Good morning. Alright, dito maglangan mga tropa. Kayo doon yung mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Ato sa tagad pagtagad kini mga katropa. Ato ka nato mga kaigsunan ganto sa Sanson Plus Gold. Malikayan mga kaigsunan diabetes pinagi sa pagtumar. O Sanson Plus Gold kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, support your health mga katropa. O ganhiyo sab kang Maring Marian. O kaya Boss Balong, good morning. Dari sa Marian Bulaluan, mga tropa sa Bankila, mga kaigsuunan. O dinhi mga tropa sa Sunrise Garments, mga katropa and cooperative. Good morning, dari kaninyong hurot, mga katropa. O sa Dames sa Rent-A-Car, good morning. Dames Rent-A-Car, good morning, dari kaninyong hurot. Alright, mga katropa, doon ay mga balita, mga tropa. Atong unahon, kining gikas bukid nun, kay lalaki ko no, mga tropa, na maligya, kining armas. Nabaligyaan, pulis, mga katropa, dakpan. Katropas balita, katropas Hanilo Tabios.
0: XFM Mindanao Reports.
21: Daling gipusasan ang usa ka lalaki diyang pulis ang nahimong katransaksyon niini sa pagpamaligya og armas sa may Purok 2 Barangay South Poblacion Maramag Bukidnon pasado alas 11:03 sa buntag Hunyo 19, 2026 ang dinakpan na ilang si alias JR 30 anyos sa maong operasyon na kumbiska sa mga operatiba ang usa ka punto 45 nga armas usa ka magazine 5 ka bala 13,000 pesos nga kwarta usa ka cellphone og usa ka sling bag samtang ang naisgotang operasyon alayon kini sa gipahugtan nga lakang sa mga loose firearms nga gipanghimusgan ni Bukidnon Provincial Director Police Colonel Oliver Soto Navalas. Sa karon ang dinakpan paslak na sa Maramag Detention Facility o kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung pagupot sa illegal nga armas ang ipasaka sa maong dinakpan. Mga katropa, para marikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa, tomorrow Vision X Plus Softgel Capsule nga dunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E, nga motabang nga mopatinaw sa atong pananaw. Ingon man malikayan ang mga sakit sa mata alang sa nagkaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Anilo Tabios, XFM News!
20: Thank you so much, katropa Anilo Tabios. Sa detalye sa mga report, mga katropa. Hey, good morning, Rikang Ruena Al Gabre Ricaport. Apelido sa Mbana, Wingoy. Disbingkahan rin sa Sulop, Davao del Sur, mga katropa. Yami na mainit kagahapon, mga katropa, ni hapit mi nito, nagkapi-kapi mi. Buntag sa'yo, paingon mi mga katropa ganto sa Jinsan. Yami na, kuhan niya, si Juanita, nawag po si Juanita, iya magulang. Kamagulangan lang, tura man si Juanita, tumoy. Dito na pita, nakaparking, dahil si Darwin, na ila Juanita niya. Dream mo mi ila Ruina. May buntag niya, Win. Kapag si mong kapikas, kinaboy, si mong mga kabataan. Mong anak ba kay murag alanganin babae pod. Sa magwangan ni mo bugoy-bugoy sa no. May pagkabugoy-bugoy yung mata apod sa mga pag-umangkon, mga katropa. Alright, dito maglangan, mga katropa. Ito na ito. Mag-report sa magikan, mga katropa, sa Jinsan, mga katropa. Kay adunay duha ka lalaki. Duha ka lalaki. Adunay lalaki, mga kaigsunan. Nga misuway kini og ambak sa cellular tower sa Jinsan. Luwas na, mga katropa, nga nariskyo. Katropa sa balita, katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Malampusong naluwas sa mga otoridad ang usa ka indibidwal human kining ni suway og ambak pinaagi sa pagkatkat sa ibabaw nga bahin sa usa ka cellular tower sa Purok 6 extension Lanton, Barangay Apopong, General Santos City kaghapong alas 12:19 sa sayong kabuntagon. Human makadawat og impormasyon paspas nga niresponde ang Puwersa sa Special Rescue Force o kon SRF Region 12 uban ang Pulomolok Fire Station sa nasampit nga lugar. Pinaagi sa kapindua ka oras nga mabinantayong negosasyon og high angle rescue operation. Malampusong na pamanaog ang biktima nga walay bisan unsang samad. Giendorso na dayon ang maong individual ngadto sa General Santos City Fire Station Emergency Medical Services alang sa dinalian nga medical assessment og psychological attention. Sa pagkakaron, anaana sa luwas nga kahimtang ang maong lalaki og gisiguro nga makauli sa ilaha og aron matagaan og igong pagtagad sa iyang pamilya. Mga katropa, batuki ang stress nga saga dinungdan sa mga balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
20: Yon, dapat yung mga tropa. Hindi kita palayo sa Ginoo, mga tropa. Labi na dati mga problema gyapon. Bisag wala tayong problema, ay yung biyaing Ginoo. Kay mauna, mga tropa, stress reliever. Ang kuan, mga tropa, ang Ginoo, mga kaigsunan. Makapawa na sa stress, basta ikaw na magpaduol kanunay sa Ginoo. Gumikan kay mauna, tigiya, mga tropa, sa maayo ni mong buhaton, mga katropa. Ano yung pagsaka, mga tropa, gumikan kay stress ka. Di ka na may tubag, mga tropa, kundi naghunghong ni mo din ha, mga kaigsunan, nga tapuson ang tanan, kanang sungayan, mga tropa, ang kalaban sa atong Ginoo. Oy, dere sa kuan ha, sa may Jinsan, kagahapon, mga tropa, no, dali ra kayong ulan, baha lang pinakalit, mga katropa, din sa may San Isidro. O sa Barangay San Isidro, Jinsan, kaning dool sa, dihagi sa istasyon, mga tropa, nahimutangan sa XFM istasyon, mga tropa. Dere sa Jinsan, mga kaigsunan. Oh, grabe, dalik ay makabaha. Inyo, nato yung mga parinti na ko din kagahapon, mga tropa, nag-chat. Wa na ko maka-chat ninyo ay kay amo ang biyahe, manggod, dinalian yun na. Balik po nila yung paghuman na mag-distribute, mga tropa, sa among mga tabang dito. Naniuntun, mga tropa, mga dapit kagahapon, mga tropa, sa kuan, San Isidro. Unya, balik mi sa istasyon dito kay nitanaw mi sa istasyon kadiyot. Sa XFM, dito minabtag kusok ang ulan. Paggawas na mga tropa, baha na. Ayun ako. Anak ng lugar. Alright, dito maglangan mga tropa. Gikan mga tropa dito kang Ivan. At tuon na po dato mga tropa si... Kisabay. At tuon na to mga tropa ang... kuada pita dari sa... Region 13. Adunay 68,000 mga tropa kandidad sa Siabo. Nasakmit kini sa Baybas Operation Standag. O sa Bislig, duha mga tropa dadakpan. Si Ali Vicente nagbitbit sa detalye.
1: XFM Mindanao Reports.
22: Malampusong na kumpiska sa kapulisan ang mukabat sa 68,000 pesos nga kantidad sa gidunahang Cebu human sa duha ka bypass operation sa Surigao del Sur Police Provincial Office sa mga siyudad sa Tandag ug Bislig City ning milabayng gabi. Unang natigayon ang operasyon alas 8:45 sa gabi sa Tandag City Component Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Juni D. Maruhum. Giilang dinakpan nga si alias Dungkoy, 40 anyos, usa ka welder og residente sa maong syudad. Sakmit gikan kaniya ang pito kasasyi sa gidunahang Cebu nga mutimbang og 5 gramos og nagkantidad og 34,000 pesos. Lakip ang bypass money og plastic cellophane. Pag-abot sa alas 10:30 sa gabi, gilusad-usab sa Bislig City Police Station og Provincial Intelligence Unit ang ikaduhang operasyon.

0: Bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ali Vicente. Sa detalye sa mga report, mga katropa. Alright, dito maglanga mga igsunan. Katugabahin usap sa unang gabulyada sa mga balita, mga katropa. Unang round na hatugan nato mga katropa ganto sa Premium D3. Virus ang inungdan mga katropa sa sakit ba nga imong gikahadlukan. Inumi ka na o Premium D3, aga bag-o mga igsunan nga vitamin D3 nga adunay VC o Moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog o mas gipepektibo tungod kini sa VCO o Moringa oil. Mapalit kini mga tropa sa dagkadaiya mga butika o parmasya nationwide mga katropa. Para sa ito makaigsunang mga mag-uma, ay kalimot mga katropa. Sa ito makaigsunang mga mag-uma, ang atong paggamit pang ispre sa ito mga tanom, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa. Huwag kining gamiton, mga kaigsunan, sa pagpangispre o sa mga klase mga tanom. Mabasakan man na rin nagmamaisan. Hala, gamitin ka na, mga katropa, o Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Aron makakamakaginansya, di nakasyorted, o ikaw, mga katropa, muasinso sa pagpanguma. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na sa ganyan mga agri-store sa inyohang lugar.
2: Exciting Filipinas!
1: Alright, kanhing polis, mga tropa, sikop ka din sa bypass operasyon sa Pidia Bukidon. Katropas balita, katropa, Michael Ricamo.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Sikop ang usa ka kanhing pulis umana palitan o ginadili nga druga sa gilusan nga drug paibas operasyon sa mga sakop sa PDIA Bukidnon alas 10:40 sa buntag adlaw Biyernes Hunyo 19 tuig kasamtangan sa 44 Barangay Imbatog Baungon Bukidnon. Ang dinakpan na ilang si alias Inting 56 anyos minyo stall owner o residente sa Barangay Imbatog Baungon Bukidnon. Atol sa operasyon na palitan ang suspect o gidudahang shabu sa kantidad nga 500 pesos o sa pagkumpiska sa iyang butanganan o reading glasses. Nakuha usab o dugang na pulo kapakiti sa nagkadayam gidak-on sa gituhang shibu. Nga gibanabara nga mutimbang o 5 gramos. Nga adunay estimated drug price nga 34,800 pesos. Lakip nga nakuha ang drug paraphernalia o personal nga kagamitan. Sa pagkakaroon ng dinakpan, gidalas sa PDIA Regional Office o magatubang sa kasong Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa illegal nga druga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Michael Ricarabo, Michael Ricabo, mga kaigsunan. Dito maglaga, mga tropa, lain pang report, Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM Jinsan o XFM Tagom sa Glan Sarangani Province, Nagmalampuson. Katropas balita, katropang Philip Olegario.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Malipayon ang kapin sa 400 kapamilya sa Purok Nangka, Purok Tambis o Purok San Antonino sa Barangay Ilaya sa Glan Sarangani Province. Human makadawat og relief goods sa gilusad nga Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM 95.9 Jansan, XFM 107.1 Tagum o Yesto Health Incorporated kagahapong adlawa. Gikan Jansan, sobra usa ka oras ang gibiyahe sa mga katropa aron maabot ang probinsya dala ang mga bugas, delata, sanina, gatas, tubig ug tinapay alang sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 galinog ni aging Hunyo 8. Sumala ni kagawad Neknek Sentillas, dako ang ilang pagpasalamat tungod unang higayon pa nila nga makadawat og relief goods sukad nga naglinog.
5: Dako kay among pasalamat inubanan sa muang halangdong kapitan dre si Jerry Embajador kay tungod ang inyohang dala. Naapod-apod yun dre nga puting daghana. Tapos ang inyohang gisudlan karon dere sir, first time pa nga naay ni sulod dere.
4: Walay puas usab ang kalipay nila Station Manager Roel Dumantay og Ardel Cortez nga gipangunahan ang grupo sa pag-apod-apod og hidabang.
6: Actually nahimo ra pud ming tulay ani no. Daghan pug nag-contribute yun. Nanawagan ni sa pinaagi sa radyo so ubay-ubay pud ang naghatag.
7: isip pagtubag sa panginahanglan noon ni Amidire, mutabang, hinaut-unta nga, kundi ni makasalbar sa tibuok adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
4: Gipasalamatan usab.

0: sa grupo ang tanang private entities ug sponsors. Ang maong inisyatibo nagpamatuod nga kinasing-kasing gayon ang serbisyo sa XFM Network Philippines sa pagpanguna nila CEO ug President Dr. Remilito Uy, Vice President Olivine Uy ug General Manager Edwin Garin alang sa tanang mga katropa, Busa, Bangon, Mindanao. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Isa mas katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report samtang katapusan ang report mga katropa kanhi priso balik karsel magkaigsoonan human nga nasakmit o nasakmitan kini og 34,000 kapesos nga siyabo sa Butuan City. Katropas balita katropa ka John J. Lebrias.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Balik karsel ang usa ka kanhi pineriso human kini mapalitan og nakuhaan og illegal nga droga sa gihimong bypass operasyon sa Purokdos, Barangay Port Puyuhon, Butuan City ning baguhay lamang giila sa kapulisan ang sospek nga si alias Rodil Cabalan na 45 anyos ulitaw, walay trabaho og residente sa Purok 4 sa maong barangay. Matud pa sa mga otoridad si Cabalan na lista isip usa ka street level individual drug personality sa maog syudad. Gilusad ang mga operasyon sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit ubos sa pagdumala ni Police Captain John M. Aurelian, ang Station Commander sa Butuan City Police Station to. Malampusong nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabanang 5 kagramo sa gituuhang shabu nga adunay kantidad ga 34,000 dungan sa 500 nga bypass money. Human nakabot ang kagawasan gikan sa ihang unang pagkabilanggo sulod sa pipila katuig. Mibalik na usab si alias Rodil sa lock-up cell sa Butuan City Police Station to. Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Gipahayag sa BCPS2 nga ang maong operasyon nagpakita sa ilang walay puas nga pagpaningkamot aron batukan ang illegal nga droga og masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Giawhag usab nila ang publiko nga magpadayon nga magpahibalo sa mga otoridad sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang lugar. Mga katropa, aron magpadayon kada adlaw ang kondisyon sa tumpang lawas, i-maintain usab sa matag adlaw ang pag-inom sa premium D3. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: Exciting Pilipinas.
1: Alright, thank you so much, katropa ka John J. Lebrias. Detalye sa mga report, mga katropa, may buntag din kang Jervy Marceliones. Jervy Marceliones, taga-asa ka kang Jervy. Dili ba ni anak ni Nang Kwan? Sa Kwan ni Pari Manuel ba? Pari Manuel. Pari Manuel ng Kabalyas, ang taliwan ng taon, mga katropa. No, taliwan taon sa Pari Manuel, mga katropa, Kabalyas. Okay. So, Osbon ko ha, condolence pamilya ni Pari Manuel. Kuan Pari Manuel Cabalyes mga katropa diri sa Kuan sa Barangay Mahayag, Unawan District, Davao City mga katropa sa pagtaliwan usab sa tungod sa balatian mga katropa.
2: Exciting Pilipinas.
1: All right mga katropa. Unsa man hindi man makuan na diara. Ano man? I say. Tingala man ko oy. Maraming tingala man ko ni mo toy oy. Ay nako. Okay. Manay oras mga tropa. Parayin sa nahan rito sa itong pagkaraguban. Mga tropa, nagkasugbat-gusbat, nagkagidlay-gidlay. Mga kaigsunan. Musunod ang express balita mga tropa din sa 99.1 Mati City. Inyo makauban mga tropa si Katropang Keynes. O din sa mga tropa sa XFM 107.1. Inyo makauban mga tropa si Katropang Lars Sanyol. Gitimon kami sa mga station manager Katropang Arnel Cortez at tangi ang bullseye program mga tropa. Onya kay Bibo na po ni mga kaigsunan. O siyempre sa itong general manager Sir Edwin Garing. Sa mga CEO President Dr. Remilito Oy. Sa mga vice president si Ma'am Olivine Oy. Ako si Katropang Buong Umaki Algabre. Nagkasalamat! May buntag ka na itong tarahan. Dalaygon ang labaw magkakang. Bye-bye!
2: Exciting Pilipinas!

0: Musa Karlau, Niatu si Kapitan Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sesuji. Umna Bali ang yang pa. Kidalah saya hospital. Unya. Di pengutana saya seduktur. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
4: Zathon Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay na matikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: May kanlaw ka na itong tanan. Adiyan takaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingkan, niyata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience ipikto sa Crop Gold?
3: Paggamit ginago sa Crop Gold, the best yun. So, nakita ginago kung sa ka-epektibo.
2: Gusto ba mo na-obserbahan sa inyong mga nuga sa mais?
3: Dangko, himso.
2: Nabay nakuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
3: O, na, kanang uban akong katapan nga wala sila kang gamit o Crop Gold. Kainong di sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
2: So, kapila ka mo nigamit?
3: Sa, ikan sa pag pugas na ko, ni-hap lang kong kinsik anlaw, ni-hap lang kong ispray. I-hap lang kong pulong anlaw, ni-spray na kong ko.
2: Yung muna pamutulaan ka ron nga, nakugi kayo improvement sa imong pagpanguma.
3: Nakugi kayo.
2: Pilagi increase.
3: Sa una, malipay nga mabot sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabot ang 130.
2: 130?
3: 140.
2: So kasi mo si, pagtanong mo, upayas ka ron pa na yabot na yan?
3: Oo.
2: So kung sa mga imong ita-admi sa imong mga kauban nga mga mag-uma din sa imong lugar?
3: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
2: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
4: Ayo.
5: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso rin, ha?
5: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
4: Ay, atay.
6: Exciting!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Franz και Τρόπας, XFM, αλλά σαν στρες.
1: Express, παλίτα σαμπουντάκ. Express, παλίτα σαμπουντάκ.
2: Headlines, headlines. Headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, Katropa, XFM, Tagum. Malampuso ng hatod og tabang sa mga nalininugan sa Sarangani Province.
2: Headlines, headlines.
0: Pag-o mga leader sa Istikas ROTC unit, gipasidunggan human sa malampuson military training.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional, patayng lawa sa Osaka Security Guard, napalgan sa lungsod sa Maramag.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, bagong Air Force One sa US, gipakita na sa publiko.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, Colliazo, walay gipakitang kaluoy. Valdez napatumba sa kaduhang round sa kusog nga kinumo.
2: Headlines, headlines.
0: Og sa headlines sa balitang showbiz, Sunshine Cruz, andam nang mubalik sa showbiz.
2: Headlines, headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ania na pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 22, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo kalawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, malampusong gihatod sa XFM Tagum Team ang hinabang ato sa nahimong biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa may barangay Ilaya Lungsod sa Glan, Sarangani Province, Hunyo 21 sa buntag. Gipangunahan ni Station Manager Arnel Cortez ang pagpagapunapun sa mga hinabang nga naglakip sa food packs. Mga sinina kauban ang pwersa sa XFM General Santos City sa mapanguna ni SM Ruel Dumantay nga nagatod sa ugtabang. Kundi indulan 400 ka mga pamilya gikan sa tulo ka mga purok sa naasoy nga barangay ang nahimong binipisaryo. Kinasingkasing sab ka nagpasalamat ang mga napiktuhan sa linog. Matod pa nila giisip nga o nila kini nga ikaduhang kinabuhi. Human ang kusog nga linog niya atong Hunyo 8. Sanglit labing una nila kining nasinati sa gikusgon sa pagtayog nga naka-epekto matod pa sa ilang panginabuyan samtang napabilin pa ang kabalaka tungod sa mga aftershock. Nasayran ni pinaagin niknik ni Sintilias kagawad sa naasoy nga barangay nga dunay duha ka mga individual sa ilang dapit nga nagpabilin pang missing human sa linog o parayon pang gipangita. Nakusap ang ilang pasalamat sa gihatod nga tabang nga labing nga gikinahanglan sa ilang nga mga residente. Gipasalamatan usab sa XFM Tagum ang tanang tigpaminaw gikan sa mga o gikan sa naglanglaing dapit sa Davao de Oro ug Davao del Norte, igon man sa ubang mga lugar sa ilang suporta sa malampuson nga relief operations.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang katropa, dunay bag-ong leader sa Istikas sa ROTC unit, di pasidunggan human sa malampusong military training. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Gipasidunggan sa tibok komunidad sa Istikas ROTC unit ang mga kadete sa class of 2026. Human nila malampusong nahuman ang ilang mga advanced military training na nag-andam kanila alang sa mas dagkong responsibilidad sa serbisyo o pagpangulo. Lakip sa gipasidunggan ang Batch Sintalas na doon ay 16 ka mga kadete na nakakumplito sa ROTC, Summer Camp Training, MS3 o Advanced ROTC Academic Phase Training, MS31-32 na gipahigayon sa Camp San Gabriel sa Mintal Tugbok District, Davao City, ubos sa 11 Regional Community Defense Group. Samtang ang Batch Mandaragsik nga gilangkuban sa 17 ka mga kadete malampuson usab nga nakatapos sa academic sa Advanced ROTC Academic Phase Training MS41-42 nga gihimo sa Provincial Citizen Military Training Center sa 11 Osikan CDC 11 RCDZ RISCOM sa Philippine Army sa New Bisaya Santo Tomas Davao del Norte. Sumala sa Istikast ROTC Unit ang maong kalampusan, usa ka timaan sa dedikasyon, disiplina ug pagkamakabayanon sa mga kaditi nga andam nang moatubang sa mas dagkong tahas isip umaabot nga mga leader ug tigpadalipod sa komunidad. Gidasig usab ang mga bag-ong leader nga ipadayon ang mga mithi nga ilang nakatunan sa ROTC. Lakip na ang integridad, kaisog ug matinud-anong pagserbisyo sa katawhan ug nasod. Ang kalampusan sa mga membro sa Bats Sintalas o Bats Mandaragsik, ila isip usa ka mahinungdanong lakang sa ilang pag-uswag, isip mga leader na dunay andam nga kahanas sa militar o serbisyo publiko. Katropa, ayaw kabalaka kung nadakit ang imong kalawasan. Haplasi ka na sa Santon Plus Herbal Oil. Alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umakyal Gabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay Tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 9 na itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Mukabat sa 1,462,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang mitimbang og 215 gramos. Ang nasakpit sa drug buy-bust operation nga gigasa sa mga personal sa Tagum City Police Station ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, kauban ang ubang puwersa sa kapulisan sa may barangay Mankilam, Tagum City. Alauna 2 ang takla sa kadlawon, Hunyo 20, 2026. Sumala sa report, gilayong giaresto ang suspitsadong na ilang si alias John, 30 anyos, residente sa may barangay Bisayan Village. Umangkin na palitan sa puso buyer o sa kapakita sa kadudahang Cebu gamit ang 1,000 pesos ng mark money o 33 ka mga piraso sa peke ng 1,000 peso bill. Samtang nakupis ka usab gikan sa iyang posisyon, ang laing duha ka mga pakete sa droga, nakip na ang duha ka transparent plastic sachet nga dunay residue sa illegal nga droga. Usa ka unit sa usa ka iPhone cellphone, usa ka sling bag o usa ka unit sa Mica Red Toyota Vios nga gigamit sa suspisado sa transaksyon. Dila ang suspect isip usa ka high value individual drugs personality kasang himas rias na sa Tagum City Police Station o nagtaban sa kasong paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kahit naman nga gisaa ni Police Lieutenant Colonel Bahand nga ubos sa iyang liderato, mas pakusgan pa niini ang mga inisiyatiba sa pagigbisog ng illegal nga droga alang sa kalinaw sa dakbayan o kaluwasan sa katawhan.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Sa Picasbain, katropa, dunay top 1 city level nga tigpayot sa illegal nga droga misukol samtang giserbahan o giserbihan o search warrant. Patay! Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
5: Patay ang usa ka top 6 provincial level o top 1 city level wanted person human kini misukol pinaagi sa pagpusil sa mga kapulisan sa Mati City atol sa pagserbi sa warrant of arrest bato kaniya sa Purok Maganda, Barangay Matiaw, City of Mati, kaniya dumilabay adlaw Hunyo 19, 2026. Ang suspect giila nga si alias Bubong Ulitaw o residente sa mong lugar o sumala pa sa record sa kapulisan sa Mati ang maong suspitsyado gikonsidera nga top 1 most wanted person sa city level sa syudad. Samtang kinuusab ang nagunit sa top 6 most wanted person sa provincial level. Base sa report sa Mati City Police Station, ang operasyon gihimo alas 8:20 sa gabi sa nasambit nga petsa ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Acting Chief of Police sa Mati City Police Station, kauban ang mga operatiba gikan sa Provincial Intelligence Unit sa Davao Oriental Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 11 o mga operatiba gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao Oriental. Sumala pa sa taho nga samtang giserbi sa kapulisan ang warrant of arrest nga gi-issue batok sa suspitsyado gikan sa RTC Branch 5 sa 11th Judicial Region ubos kang Honorable Judge Carmen Rosan A. Milyasa sa kasong paglapas sa Section 5 Article 2 ubos sa Republic Act 9165 ukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kanit matod pa mibunot sa iyang armas si alias Bubong og daling ni pabuto sa direksyon sa mga operatiba nga igo lamang nagpatuman sa mando sa korte og tungod sa hulgang ilang gidabang sa ilang kinabuhi og aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon na pugos matod pa ang kapulisan sa syudad sa pagbalos og pusil ngadto kang alias Bubong nga miresulta sa engkwentro nga misangpot sa pagkapagan sa naasoy nga suspect. Atol sa maong engkwentro nagkaangkon ng mga samad pinusilan sa nagkaniyang bahin sa iyang lawas ang suspitsyado samtang swerteng walay na igo sa kwerpo sa kapulisan. Gisuwayan pa sa kapulisan sa Mati pagdala ang suspitsyado sa pinakaduol nga balay tambalanan sa palinguha nga baluwas kini apan gitik deklarang dead on arrival sa attending physician. Na-recover sa posisyon ni alias Bubong usa ka .45 kalibring pistola. Nga doon ay serial number, usa ka itom nga holster, usa ka empty magazine, og tulo ka mga basyong bala nga giduang gikan sa pagpungmusil sa mga suspitsyado. Laing unom pa ka mga buhing bala, usa ka granada, og duha ka mga sachets nga doon ay unod nga 33.5 gramos sa giduang syabo. Nga giingong adunay street value nga 227,000 pesos, usa ka digital nga timbangan nga matod pa sa kapulisan, usa ka tema ilhan nga padayon sa pagpayuhot sa ilegal nga droga ang misukol nga suspitsyado. Gipasabot sa kapulisan sa syudad sa Mati nga ang maong operasyon kabahin sa ilang padayon nga kampanya batok sa mga wanted persons o kalang sa padayong kampanya kontra kriminalidad sa syudad sa Mati o sa dibuk lalawigan sa Davao Oriental. Bisan pa man nga mabutang sa peligro nga kahimtang ang ilang kinabuhi. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag premium D3 na kita. Katropa ni sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat Katropang Vicente Pichon the Fourth, nanukag gikan sa XFM Mati City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulay detalye sa balitang lokal, BP Zara gibisita ang mga apektado sa 7.8 magnitude ng linog sa Davao Occidental. Alang sa kompleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte ang mga lungsod sa Davao Occidental nga labing naapektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog. Ning milabayng adlaw, sa gunso ni ining gibisita ang 10th City sa Nuing Ignacia Guillermo Central Elementary School sa Jose Abad Santos ug ang Sarangani Davao Occidental sa pagsuta sa kahimtang sa mga evacuees ug pakighisgot kanila. Gawa sa paghatag ug hinabang ug mensahe sa paglaom sa iyang tribute message subay usab sa Father's Day celebration, gidasig sa bise ang mga amahan nga magpabiling ligon sa pagprotekta ug pagsuporta sa ilang pamilya taliwala sa giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Nagpadayag usab ug pagpasalamat ang mga evacuees ug ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Occidental ug gibati matud paniini nga pinaagi sa walay undang nga suporta sa gobyerno kanila. Lakip ang pagbisita ni VP Sara, naghatag matud pa kini kanila og usog ug paglaom sa pagbangon gikan sa kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional. Balita sa regional.
0: Oras katropa, alas 16 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod yun nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Vice President Sara Duterte may bisita sa Glan, Sarangani Province. Alang sa kompleto detalye, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
7: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte kaghapong adlawa ang mga pasyente nga temporaryong mibakwit sa Glan School of Arts and Trades. Uman naguba ang daghang pasilidad sa Sarangani Provincial Hospital sa Glan sa kusog nga linog nga miigo sa Mindanao. Sa iyang pagbisita, gisusi sa Vice Presidente ang kahimtang sa mga pasyente ug ang mga serbisyong medikal nga gihatag karon sa temporaryo nga pasilidad aron masiguro nga matubag ang ilang mga panginahanglanon nga nagpakita og suporta sa nasudnong kagamhanan sa mga residente nga naapektuhan sa linog samtang nagpadayon ng relief, rehabilitation o community recovery programs. Anausab ang OVP Kalusugan Food Truck o kon Mobile Kitchen aron sa pagpangapod-apod sa mga food packs o tubig mainom sa tanan. Ang mga lokal nga otoridad o nagkalain-laing ahensya sa gobyerno padayon nga nakigalayon aron mapadali ang paghatag o ginabang o mahibalik ang normal nga serbisyo sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. Mga katropa, gitubuan na bakag nervyos gumikan sa imong kape? Ilisi na o kape nga healthy. Xanthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: 1 million ka pesos nga pinansyal nga tabang o nga mga computer gitunol ni Governor Lala Mendoza ngadto sa pamilya ni Rene Baterbonya. Alang sa kompleto detalye, katropang Ray Alinton.
8: XFM Report.
9: Nagtunol og 1 million pesos nga pinansyal nga tabang si North Cotabato Governor Emilio Lala Mendoza ngadto sa pamilya sa mipanaw nga sikat nga basketbolista nga si Rene Baterbonya. Gawas sa maong pinansyal nga ayuda, gitabangan usab sa gobernador ang pagtuman sa usa ka labing dakong pangandoy ni Rene sa buhi pa kini ang makahatag og mga computer ngadto sa iyang kanhing elementarya nga eskwelahan. Sumala sa mga sangkop sa pamilya, dako kayo ang ilang pasalamat sa dako nga suporta og pagpangga sa ilang nga nadawat gikan sa kagamhanang probinsyal ngadto sa ilang panahon sa pagbangutan. Ang maong donasyon sa mga computer gilauman nga makatabang og dako sa pagpauswag sa kahimtang sa edukasyon og digital literacy sa mga estudyante nga makagamit niini. Alang sa kadaghanan, ang maong buhat usa ka simbolo sa pagpadayon sa mga damgo og maayong tinguha ni Rene bisan pa man sa iyang kalit nga pagpanaw. Kini nga inisyatiba naghatag karon og inspiration og paglaom sa mga kabatanunan sa probinsya nga nagtinguha og mas maayong kaugmaon pinaagi sa edukasyon. Bisan wala na si Rene ang iyang kabilin og itiunay nga gugma sa komunidad, nagpabiling buhi pinaagi sa mga kinabuhi og kasing-kasing nga iyang natandog. Mga katropa, kapiba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Dekusyang Pilipino para sa Pilipinas, gini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
8: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
8: Express Balita sa Buntag.
10: Express Balita sa Buntag.
8: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras katropa lasay sa 20 na sa buntag o karon sa mga detalye na sa Balitang Nasyonal. Gahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong ng balatian. Inamina ka na adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay sangkap nga mangustin. Ang palaya, malunggay, garlic o spirulina nga sigurado mong paalim sa nagkadaiya mga balatian. Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
8: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: O karon katropa, tong siren ang mga nag-unang balita. Nanukag gikan sa XFM Mega Manila.
8: Balitang Nasyonal.
10: Balita sa Nasyonal.
11: Mga katropa, patuloy na lumalakas sa tropical cyclone na Francisco na nasa 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City kung saan taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour at bugso na 170 kilometers per hour habang kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan. Babala rin ang pag-asa, mas mararamdaman ang epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw na posibleng magdulot ng malalakas na hangin, pag-ulan, pagbaha at landslide sa ilang lugar. Patuloy po na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
8: Express Balita. Express Balita.
11: Mga katropa, bumaba ng 52% ang paggastos ng pamahalaan para sa infrastruktura noong Abril. Ayon po ito sa Department of Budget and Management o DBM. Mula 85.8 billion pesos noong Abril ng 2025, bumagsak ito sa 41.5 billion pesos ngayong taon. Ito na ang ikasampung sunod na buwang pagbaba ng infrastructure spending. Ayon po sa DBM, dulot ito ng mabagal na implementasyon ng mga proyekto ng DPWH at mas mahigpit na pagsusuri sa mga bayarin kasunod ng mga isyu sa flood control projects. Sa kabila nito, tumaas naman ng 11.1% ang kabuuang paggastos ng national government noong Abril na umabot sa 505.4 billion pesos.
8: Express Money.

0: Yes, good morning, mga maring! Ay, nako, mga maring, mainit-init nga balita today. Andam na matod pa mabalik sa paghimo og pelikula ang aktres nga si Sunshine Cruz human sa kapin sa tulo ka tuig nga pagpahuway sa showbiz. Isentro sa aktres mga maring sulod sa tulo ka tuig ang iyang pagatiman sa panglawas tungod sa iyang pakigbisog batok sa Yasnemia gravis o sa kasakit nga makaepekto sa kaunuran sa nerves. Matod pa ni Sunshine, daghan siyang mga proyekto nga iyang gi-reject sa maong panahon aron tutukan ang iyang kahimtang. Nakakuha usab siya og clearance gikan sa iyang neurologist aron mabalik sa trabaho. Nalipay karon ang aktres sa iyang pagbalik sa pelikula o mga proyekto sa showbiz apan nagpabilin gihapon siya mampingon sa iyang panglawas. Iparayag nga kaniadto ang 2025 ang iyang sakit nga nakaapekto sa pipila ka mga bahin sa iyang nawong. Daghang fans og higala usab nga nalipay sa maayong balita og nagpaabot sa iyang pagbalik sa entablado sa showbiz. Ay si Maring Sunshine maday na oy. Wapag e po ni siya ay. Pag mo ito mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erika de Ligua, padali Miss Tessa. Kapag ayaw kapiyan sa basi, umapuhon maako na ka. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Nagasalamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras katra para sa 29 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 22, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sangalan to ang sparring partner sa technical side, katropang Kenneth J. Tagupa. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamughawa, katropa, musunod na ang bullseye. Maabot na may noon. Musunod na ang bullseye at makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko pareng Lodi, oy.
5: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
4: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba niya? Perte ko na ko ang hubuga. O yun niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
5: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
4: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
5: Oh, siya may problema.
4: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
5: Siya ilas, ha?
4: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: sa tulbaso.
9: O si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
8: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
0: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Ah, tsadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
0: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Krupp Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Krupp Gold bay?
1: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

0: Uban sika tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag kaninyong tanan? Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igsoon sa tubag panagumanuman sa tulumanong Bullseye. Bullseye. Bullseye. Adlaw karon mga higala nga Lunes. Pizza 22 ta karon mga katropa sa bulan sa Hunyo. 2026. Bullseye. Sangan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Ang manumbalay na usab ganinyo mga higala, alang sa magtunol kaninyo mga katropa sa labas ka mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan. Din ikaw kakuigso na doon ay dakong kalambigitan. Apan sa dilipa mga higalas pag-aginod sa unahan tugtita sa pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya. Sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan, labi na mga higala din sa dakbayan sa Tagum kaninyong tanan. Katropa, good morning!
2: Good morning!
1: Mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunan sa 23 ka mga barangay nga naglangkob mga higala ning syudad.
2: Good morning!
1: Sa mga rural barangays o mga downtown area nga barangay, mga urban barangays nato. Mayong morning, ganinyong tanan.
2: Good morning!
1: Ang tamay galang anamos kapis kayo sa palawas o bang huna-huna. O ang grasyag panalangin sa tulabong nga magkagagahom. Kaya ito mahuptan mga higala, nining laing adlaw na sad. Sa ito mga higala, pagbagabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mayong buntag sa ito mga katropa usab din hiba mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Din hiba mga katropa sa Davao, sa may Panabo, no, sa may Island Garden City of Samal, sa Santo Tomas, Carmen, sa Sawata, sa may kining Nyukurilia, Asuncion, Kapalong, o Talaingon.
2: Good morning!
1: Mayong morning kaninyong tanan sa mga katropa na ito. Dinhi bagay gala sa Davao de Oro. Dinhi sa may Mako, Mawab, Laak, Nabunturan, Montevista, Mungkayo. Lahos na mga higala dito sa may Compostela, Nyubataan, o sa Katag, Maragusan.
2: Good morning!
1: Mayong good morning kaninyong tanan mga higala dito sa kabaybayon ng bahin sa Davao de Oro, mao ang Mako, Mabini, o Pantukan. Mayong pagkuhan ni kay Sikay kaninyo tanan sa mga katropa nato silingan ng mga probinsya. Di ba kay gala sa Davao Oriental. Mga katropa nato sa diri sa Davao City. Mayong buntag kaninyo tanan mga kaigsunan. O kato mga katropa diri mga igala sa Bukidnon, Agusan. O guban pang mga area may gala kundin makaabot kini ato pagsibya. Maayong pagpanikay Sikay og salamat.
2: Thank you.
1: Oy may buntag diri sa mga taga Agusan del Soro si

0: Cotabato Governor Emily Lala Mendoza hatag mga higala o 100 million nga hinabang pinansyal sa pamilya ni Rene Baterbunia magkakaigsuunan. Kunya may bisita ni mismo dito sa Amay Talakogon, Agusan del Sur. No, lakip mga higala nga gitabang sa gobernador mao ang pagtuman sa saad sa namatay nga basketbolista ang mga donasyon nga computer sa ilang tunghaan dito mga higala sa elementary. O kanindot good kaayo. Uban ni Mendoza si Vice Governor Rochila Marie Talinio Taray ang mga sakop sa provincial board, mga municipal mayors ug mga vice mayor, mga SB members dito sa maog nga lalawigan o lakip na mga provincial department heads mga igsuon nga miduyog sa pagsupag-pahasubo o kinipagsubo mga higala sa pamilyang Baterbunia mga kaigsuonan.
1: Bullseye!
0: Gino, ang subo man malandungon, pero nahimo inoon taon mga higala yaha kinabuhi mga ginatingala sa mga tao. Pero saon pa man nato na mga higalang nahuman naman. Saon man mo ng 1 million, patay ng tao. Saon man mo ng computer, patay ng tao mga igsoon. Kay abini mo kato si Rene Baterbunia, rabi ka potential ka ito mga higala sa basketball. Imagine na good og kanto mga higala butang ta lang maka secure tog kontrata PBA or NBA mga exos potential magyud siya gamay anang kuan kanang mga gamay ra kanang 10 million ba no pinaka kuan na mga kaigsuonan niya makita mo gud nimo saya nga kuan yod no mga kumbaga kung basketball isgutan mga kaigsuonan dako gyud kaayo og posibilidad nga mamahimo mga higala nga inila no gani karon no sa iya palang pagsugod sa iyang career na ila naman siya mga kaigsuonan ang problema lang ani ron ba no kay na sobraan sad ning uban mga higala ka mga vlogger og mga wa ba problema ng inyong suporta kang Rene no kanang ubang mga vlogger bitaw mga katropa wa gyud ni problema ng inyong mga suporta ang uban ko no laliman ka ani katropang Kenneth. Ang uban ko no nga muadto dito sa balay ni Rene sa Talakogon, muhigda na dito sa iyang higdaanan. Kabuang maning. Ang sa naman taon mo eh. Ang uban ko no, reklamo tong iyaan mga higala kay ang uban muhigda na dito musimhot-simhot sa undan kay naako nung baho ni Rene dito. Taka isa ninyong privacy na bisan pag sikat na. Atake sa inyong privacy ay nabunin yung invade ng pati pa naman ang balay. No, manood na mga higala dito mga vlogger. Sabay magod po ning uban ba no? Nga daghang yung tag-views ani kaya naata direk ang Rene. Hindi ba yan ang maayon ang inyong gihimo po?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6:55 na may galandag na sumundag. Nanimbaya pa ko, nagyaw-yaw na ko din ba? Oh. Inom sa ito, may galandag. Mm! Inom sa ito mga katropag, mainit nga Santon Gold Coffee Mix. Oh, yung sa mga inyong kape, di ako, ikaduhan na ako ng timpla. Be? Ah, pagkada best kayo. Santon Gold Coffee Mix, mga galandag. Dili lang ni kape lang, ha? Kung dili tambal sa ni mga kigsunan. No, kay doon naman kung ni Mangustin. Ang makita ni mo sa Santon Plus Gold niya capsule, naasad na dali. Doon ay Mangustin, doon ay malunggay o turmeric mga higala. Yeah, siyempre coffee, and then doon na bagyod ni collagen o glutathione mga kigsunan. Magapanindot sa imong mood, no? Kay kining kakuwang sa vitamins. Mo ni mga higala ay dahilan na imong mood swing. Pabag-ubag-o mga higala or aka na babae di na nakinahanglan og vitamin deficiency mag mood swing yun na
2: ayaw
0: lagi na siya sa luya po sa bahay no nga na magyo na no labi na og naidalaw ayaw yung surang-surang ha kaya makambrasan yung ka alas 6:56 na mga higala ang dag na sa morning maing buntag sa ito mga katropa kung saan yung usaw-usaw na mga naglantaw karon mga higala doon sa tuang YouTube channel, sa atong YouTube live, sa atong FB live. Kumusta mo, mga katropa? Ano lang ha? Kay, mura ko ma-update din usan ako kagitanaw din yung mga kaigsuunan. Mayong buntag sa atong mga katropa, naglantaw sa atong unahon ako ning sa atuang FB. No, din sa XFM 107.1 Tagum.
1: Good morning!
0: Kisay ni Adri Ismaela Sabiliano Asuncion.
1: Good morning!
0: Uncle Dars, good morning!
1: Good morning!
0: Si Opinaldo, good morning, sir. Live from Hinatuan. Og happy birthday sa imong kauban si sa buhat si Katropang Bricks Flores. Birthday ni Bricks Ron. Birthday ni Katropang Bricks di ay. si Rodel Opinaldo, si Kuya J. Imas. Good morning, General. Kumusta inyo ang pag-atos Jensan? Ya, ato nang i-report sa inyo ha, karon daw taon, mga higala. JR Inabiugan, mayong buntag katrobang Arnel Minaw, Medrias, Mati City, Inabiugan Family, Magbasa Family, Dison Family, Munsad Family, Lampayan Family, o Muaton Family. Salamat. John Jampon, good morning.
1: Good morning.
0: Pingping Tanchado, Montesilio, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Nads Kusner.
1: Good morning.
0: Abel Manlangit, diha sa... may Dipolog, good morning, happy Father's Day.
1: Good morning.
0: Oh, para gahapon, no? Si Notchil Neb, morning, katropang Arnel. Oh.
1: Good morning.
0: Roddy Dimasirang, Richie Bianyar, Maing Buntag, si... Sabay hindi Adrin. Napo si Pika, si... Rebecca Pabilyaran Palin.
1: Good morning.
0: Si Siogin Uyanggurin, morning, boss. Kung iba mugos nila ang 12 para sa makonvict si Sara, wala sila magkuha huna-huna sa mahimong pito na lang ma-acquit.
1: Good morning.
0: Sige lang, ato nang isgutan karon mga higala. Kay lain na magpanabot ni Kuan God, no? Ingon si Luistro nga ang 2/3 kuno of all the members mga higala, di man gidaw na ingon nga nag-ingon ang constitution nga 16. Kay wa man sad kuno mag-ingon nga ang tanan miyembro 24.
2: Binuang!
0: Pagtarong di attorney ba? Ay, binuang di attorney. Undangon ko rin akong iskwilag maumagaling na. Yaga, yaga.
2: Binuang!
0: Usabon ni mong konstitusyon, ha? Di basta-basta ni si Luistro? Muhimog revision?
2: Binuang!
0: Ha? I-revise niya ang iyahang... I-revise niya ang atong konstitusyon. For the sake, mga higala sa ilang kahinam nga ma-impeach nila si Sara, tanawan ang gusto ninyo i-impeach. Kung muad to dito sa mga nalinugan, ilog-ilugan. No? Magsigisinggit ang mga tao.
2: Pinawa!
0: Samantala itong inyong presidente.
2: Ay!
0: Puriya gaba. Pag atong Jinsan, mga higala, sus!
2: Pinawa!
0: Wagyoy, nailipay. Wai nagwarawaras kamot, muragwa ka ila, mga higala, presidente. May pang-iro, may gala mo, kitiyo pang-ikog. Pero pag-abot mga igala ka BBM, wala eh. Mga tao, who you?
2: Pinawa!
0: Pero pag-abot ka BBSara, tinuod mo ito na mga katropa, tinuod mo na ang senaryo, di mo na gama-gama ang senaryo. O man ay nabantayan sa mga tao mo nang bisag unsaon ni mo pamakag antikler, muingon ka nga, dili tinuod ng negative-negative nga rating, makita ni mo na sa tinagdans tao eh. Makita ni mo na sinagdance tao. Nyamya. Oh, busy magang presidente, sige maglakaw. Mo na gitawag nga acting like busy bodies. Aron ingnon. In short. Sige. My morning 246 YouTube subscribers, viewers, sorry. Nang hawa ang unom ni 240 na lang, asa ka sila pa ingon. Duda ko baka supporter tong BBM mga igala. Mahala mo niya. Alvin Gook, believe ko ni mo si Ranel kay ikaw pa nangunay paghatod sa mga nalilugan natural. Isod kaayo nga din ako yung hatod na kay gisaling manggunin nyo na niya nagsani. Ni-donate mo kay nangagda ko. Niya, di, ako nanooy mo. Kinanglan nga mo adtog yun ko. O mga katropa, no? Ma'am Leah Manalaysay, may bunda, Junisio Puda. Unya na na Ken, kaya nag-attendas pa ko Ken. Attendance muna, attendance. Rex Ordenisa, Fe Patunongon, Mama Fe, may buntag ni Muriha, Mama Fe.
1: Good morning!
0: Si Eugene Uyanggurin, sa pa, Rebecca Pabilyar. Dito sa ato ang YouTube, Shirley Liagas, ako na lang, diretso ho na.
1: Good morning!
0: John Gonzalo, maayong buntag.
1: Good morning!
0: Lina Maladi, Maladil, Lina Maladil, may buntag from Jeddah.
1: Good morning!
0: No, maayong buntag si Ana Hut, Ana Hut siguro eh. Sumang yun eh.
1: Pusay!
0: Basta mauna na. Sinayda Butaslak, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Giovanni Lopez, mayong morning. Ingon Sinayda nga, gikan daw sa Sikihor. Lami daw kayo. Lami akong katulog sa Santon Plus Gold. Correct!
1: Good morning!
0: Mugin ay pinaka-the best niya, mga higala.
1: Thank you! you.
0: Kung gani nga nakasanton blas ko, ninko matukog sa'yo, kaya nahagop bigi kag jinsan, yung matala ko alas 3, kay mag-study pa, o siya mag-study, eh, pagbata na ko alas 5 naman. Katilog yung tas recitation. Si Toto Katropa, Monday, good morning. Musta naman ninyong alangdong mga barangay opisyal sa inyong napili ka na ito. Okay pa bang ipadayon o papahulayon na? Pahulay nga dayon. Si Ryanel Manlangit, maayong buntag. Good morning, sir. Shout out ko sa tibuok pamilya watching from Dipolog.
1: Good morning.
0: Kailan yung son from Davao.
1: Good morning.
0: Si Alfredo Hikali.
1: Good morning.
0: Maayong buntag diha. Alfredo, asa kayo napit si Alfredo, si... Dahil lang ah. Nawaha naman po. Ano yung mudagandagan mo? Jans 1028, good morning. John Mark Punay, shout out Delfina og Bonifacio Pilapil, katropang Arnel kanunay mi nagtan-aw sa imo watching from Asin City. Dito ni mga igalas late.
1: Good morning.
0: Pumunta niyo Rolly Bulawan from Oroqueta.
1: Good morning.
0: Si Andrea, good morning from Gabayan, Manga, Visayan. Tagum City. May buntag sa mga taga-tagamugat. Taga-tagom. No, Andrea, si taga-Gabayan. Wilma Flores, mayong buntag. Si Tanan, tune in na sa XFM Tagom sa programang Bullseye. More power sa inyong Tanan. Salamat, ma'am.
1: Good morning.
0: Ramilo Castro Mayor, good morning.
1: Good morning.
0: Florencia Duma, mayong buntag. O si Kagang Giniel.
1: Good morning.
0: Ma'am Lia Manalaysay, Well Floor Masaudling, Junisio Puda, Alvin Gook, si Ruel Lampios, mayong morning.
1: Good morning.
0: Nan, alas 7.04 naman, may kalandag na sa Tubag, para Banuban. Sa makausag kita na kapanginaot, Kasyana Realista, ay Kasyano di ay, sa may Pangasinan, Bien Diaz, good morning, Idol, watching from Maitom, Sarangani Province. Ngayong buntag ni Muli Adol, Bien Diaz. Sa Tubag, katropa, once again, ang hinaot ta, na nakamukas, kapis kayo, panlawas, upang huna-una. Ang agrasya, panalangin sa tulabong, ang magkagagahom, may muda na budagaya, kanatong tanan. Tinglaing adlaw na sab, laing panid na sab. Sa ito bagpagabuhi, ibabaw ning madanlog tang kalibutan. At ito mga kaigsuna, mga kabisaya, maing buntag kaninyong mga bay. Umusaman mo sa ito mga kaigsuna, kabisayaan o Mindanao. Mga nakasubaybay sa ito programa, pinagi may gala sa mga online platform. Good morning!
1: Good morning!
0: Jake Misolis Lagunda.
1: Good morning!
0: Maing buntag Donalyn BGP Interra.
1: Good morning!
0: Maing buntag Danny Boy Kimada from Mati. Yoyo Cards Laborti Aum.
1: Good morning!
0: Maing buntag Rodrigo Batas from Maasim.
1: Good morning!
0: Maing buntag ganito na sa aton mga kasimanwa kauturan. Mga suking dagpalamatita sa mga katropa. Ayad nga aga sa inyo kamadamo nga salamat sa inyo way undan ka suporta. Kabag subaybay sini aton nga pagpanagpangalagad. Sini aton subong nga programa mga katropa.
1: Pumusaan!
0: Alo, ang kamukang di magkamupakad, dosubong adlaw. Sa ito mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin mga katropa, mga katapsat, agyamanak.
1: Pumusaan!
0: Ito mga kaigsuna, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran!
1: Thank you!
0: Sa ito mga kaigsuna, hindi ang mga taga, mga ka-inspirasyon. Marujo na masema, yutiba, magasuon. Na naminagkundaan sa ita programa. Sang kanato naman mga kalumunan, mansaka, mandaya, kamayo. Madayo na kamdag, madayo na buntag, madayaw na temprano, kamayo ubos lumon. Salamatay gayon sa pampaningag mayo adik kanatan program adon adlaw. Sa atong mga kaigsunang mga, sa atin namang mga giliw na tagapakinig dyan, mula po sa Luzon, mula sa Visayas, mula sa iba't ibang panig ng bansa, bansa, ng mundo, mga OFW, magandang umaga mga katropa, isang magandang Lunes sa ating lahat mga kaigsunan. Hindi mga katropa na yan. Bisaya na ito, Bisaya. Nagkasagol-sagol na po ang ating mga Bisaya at sa Katagalog. Anyway, magandang umaga at naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Yobs Adraser, good morning. Happy Father's Day sa mga nagsilibrar gahapon. Geraldson Dumandan, Destalisay, Cebu. Ay buntag niya, greet dos Crisanto Pipito, may buntag.
1: Good morning.
0: Buntag ni Muria Pipito, ay Crisanto di ay. Si Flores Pina Cabalpin, may buntag. Anthony da Tudor Lumungtad, may buntag diha from good morning sir from JMAP Building Kurbada. Uy, nas Kurbada, may buntag sa Kurbada.
1: Good morning.
0: Diri mga ikala sa atong siyudad sa Tagum. Atong sa ano niya itong viral nga video, may ikala gilayog sa pulis, o ba ito sumbaga siguro. Gilayog lang, kitabangan lang kay... Nisukul-sukul tos pulis. Ay, gipagawas mga igala nga opisyal nga pamahayag ang atong kapulisan ni Sokol man. Nilagay mo Sokol. Kuya Prone, mayong buntag ni mo Kuya Prons from Panabo City. Itong maaptikon nga gitarista sa Santissima Trinidad Old Catholic Church. Yes, may ining Josil. Ah, natay misa karong Domingo, Kuya Prons. Ayoga kalimti. Nangita pa taan ni Oga kuan. Ipalit atong bagong gitara. Okay, murag kasurendero na itong atong gitara, Kuya Prons. Pagitaan na itong pamaaging makapalit ang bagong gitar. Alas 7-8 na! Matano balista James James Paula Linsog. Mayang budag from Talisay City Fire Station. Uy! Maan siya nga. Good morning, Sir Idol. XFM Tagum City from Talisay City Fire Station. Kuya Wagod.
1: Good morning!
0: Lamayang budag. Salamat kayo!
1: Thank you!
0: Oo, good rin na tabagay gala sa Sisinia Casinillo Visitation Fam. Isagani kay Juka Madom. Tiyo, may buntag diya, tiyo. Kumusta? Ila diya, ila Tiyo Imbik, may buntag diha. Diya sa may Domingo Village. May magaigalas, magugpo, poblasyon, Tagum City. Reklamo yung taon to akong gwapong uyuan kay siya nga sige mag-run out ni. Dito gani ko kahapon nun, kaya magpalaba ko diha sa iyahang sana Santako, Sintako re, Santako. Lahit man tong Santako, Sintako. Sintako Laundry Shop. Wa man po yung kurinti pod. May buntag, ingon si akong gwapong uyuan gihapon eh. Isagani kay Juka Madom. Shout out sa akong silingan na naglanog-lanog ang imong tingog kada adlaw. Pamilya ni Bibing Villarreal. May buntag ni boss, pamilya ni Bibing Villarreal. Nga kanunay nakapalagubo mga igalag XFM everyday. Salamat kaayo. Alas 7:09 na may galandag na sa itong tulumanon. Inatabaglangan katropang atong partner de karon sa itong technical side. Inawagan kita ni katropang di basta-basta ni. Abot naligo na baka ni bataan. Si katropang Kenneth J. Tagupa. Ipangita na baka gahapon ni katropang Philip Oligario. Asa daw ka. Na. Iyon rabato si Iyon rabato si katrubang Philip nga SM. Pwede mo balhin sa ito ko? Pwede. Usay pwede. Perting pwede ha. Naginaingon kin nga giilog-ilugan yung kakin. Mag-ampo na takin para dito makasa. Alas 7, Jess na pagkahigalan. Dagnas buntag. Ito pagkahigalas nung pag-ampo sa bulsa eh, para makasutoy na ito sa itong dahil lang. Ato sana asa naman to ako ang mga pangitao no sa nako to mga katropa. Yan lang.

0: Oras may dito tayo, 10 minutos na pasado, alas 7 buntag. Dito tayo kay Gala sa itong magampo sa bullseye, aron nga mabuligan ta, kanong mga di ka nahagampo diya, pag dungo-dungo lang mo. No? Naman tayo mga katropa, magampo-ampo pa man nga, programa man na sa radyo. Ayaw lang, no? Kaya nga, muna ginaingon mga Gala nga, bisan pag impirno imong lakwan, pag-ampog is gino. No? Bisan pag-unsa ng imong dagas kinabuhi diya. Medyo kalimting Ginoo mga Higala. So, di na ito kalimtan. Mag-ampo sa ito mga kaigsunan para nalang mahayagan ito mga huna-huna nga sige tag pangaway yan eh. Ha? Kamu, sige mong pangaway ha?
1: Ay!
0: Oras may, doon na tayo 11 minutos na pasado, alas 7 sa buntag.

0: Trupang, Arnel Cortez.
1: Hinom dumi kanunay makahigala. Yan dautan, musanay. Ha? Kadali lang kay naka-on ang isa ka microphone. Di ba mo magbanda-banda na akong tingog? Ulit, ulit. Kinigus-kinit ba? Hinom dumi kanunay makahigala. Yan dautan, musanay. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimong matarong nining kalibutan na nang yugpos lamang.
0: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
1: Busay. Sa nag-ausapay ka lang kumusta og maing bunda ganinyong tanan. Welcome! Welcome! Welcome mga higala sa lumanong Busay! Monday edition. Adlaw may galang Lunes of course. Pitch sa 22 na mahapit na mahuman. Walo na lang kaadlaw may gala, maupos na. Hindi ba kay galang bulan sa Hunyo? Tunga-tunga na yun. Abot o gana na ba itong murag nag-abot ni sila sa mga... Pinawa! Nagitawag mga galang 13 month pay. Papamay balita, no? Jamo pa man. At ito pa siguro na may galas katapusan. Ay, na naman po itang iya lagi. Ito naman sana ang bahin-bahin nun. Ay, kining kwarta lagi yun mga galas. Lumalabay rin sa nung kamot. Igo ragyo ta pa simhoton. Ya pagkauman wala na. Igo ra ka mga ang ubang di lagi mo agi. Kay wa man di mo withdraw. Ama si ATM. Ala 7:16 ta bagay gala ang dagna sa morning.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Sa ato mga kaigsuunan, magpasalamat ko. No sa inyong dakong tabang ako ning usa-usahon. No, mga katropa, unahon lang sa nako ning palihog ko to mga interview, Ken. Si Kagawad, unahon na to si Kagawad. Niplastar na ba to? Katong interview ni, iplastar sa usa siguro to. Itong gisend ni katropang lar. Duha lang siguro ato, katong tiguang laki o si Kagawad. Sintilias, no, sa may barangay Ilaya. Murag sityo, purok nangka masiguro to. Dito mga higala sa Glan, Sarangani Province, kagahapong adlaw. Ato na sayran, di ay nga, ang linog mga igsoon. Although kusog siya sa General Santos City, pero dili ingana mga higala ka ang proporsyon ba sa damage. Na ay, of course, mga higala, sa lagaw, dakog damage. No? Pero pag abot ni mo dito sa Barangay San Isidro, dili kaayo. I mean, wala lang, no? Pero katong mga... area nga dati mga higala swampy. Mauto kasagaran yun. Pero ang dako gideng damage mga igsoon. Makita nimo sa dalan, infrastruktura, gikan mga higala sa Alabel, paingon dito mga igsoon sa Glan. Malapatan, di as malapatan, maagian man na. Paingon sa Glan, lahos na mga higala dito sa Davao Occidental. No? Balot Island ka na ang mga area. Now, di man na to mga igsoon ma... kuan di paginato mga higala ma hatagan tanan no pero atong gipaningkamutan nga katong mga tao nga atong ma hatagan sa inyong tabang katong talagsra in taon maabtan kay namang uban katong nibalhin dito sa evacuation center of course magkakaon gyud to makadawat gyud to kay halos man dito mga higala mo abot no ang mga hinabang. At tuman na sila magtapok. Pero, makita gini mo ba sa palibot, sa kalsada, sa bukid, sa tulay. Na ganit tulay dito mga igsuon nga. Bago pa nahuman. Pero, nadaot yun. Mga kaigsuonan. No? Na mamurag na hulpa. Mga kaigsuonan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang mga kalsada ni ana, ni ulbo, no? Mga katropa. Mga dagkong bato, gikas bukid, nangaligid. Marito nga tong first days no sa linog lisod gyud sudlon ang Glan kay do naman toy tulay mga igalang gamay kamoy nag silbing agianan bag-o ra pod karon na repair nasumpay na pod tong tulay ato mga katropa so di lalim ilang kaagi dito kita kag balay dito mga igalang murag gikumot kita kag balay dito mga igalang wa pa gani mahuman no hagba na no. Na yung mga simbahan, kanang mga kanaganing atubangan kaniya. Saan ang tawag sa building na fasad? Bungkag, no? Even mosque, ha, tagak ng yahang sana tumuy-tumuy mga igsoon. Daghang kayo kuan. Ya. Do na pagani hantud karon ginapangita paghiapon mga katropa. Kamo ni kagahapon no, suyo na ho nimo dia. Picture as kagawad. Ato sa maminaos kagawad mga higala. Yung kagawad ni dito sa Barangay Ilaya no sa Glan kay magpasalamat kamong mga nag ako na mo usahon unya no mga nagpadala diri sa mga nagtabang sa mga nag-send mga higala og amount naghatag og atong mga goods salamat kaayo thank you maayong buntag nimo di Bemrada Dalisay Dato Jerry Sisbino katropang Eman Moreno si Dexter Labajo Mediano JP Palabrica Minaro Solas good morning sa ato mga YouTuber nato diya Evangeline Ligali, good morning. Thank you. Alejandro De Sina, ingon siya nga, katropang Arnel, nice kayo mong attire, murag karaang aturne, bangas ka.
3: Pinawa!
1: Mag-t-shirt na lang ko ugma, eh.
3: Pinawa!
1: Kamu ba, kansawan yung kayo niya akong attire ba? Sir Marco Calago, morning. Sir, diya sa Tagum City from Cebu. Musta man mo diya Cebu?
4: Good morning!
1: No? Nag-adto magyog ko atong sa bugo nga linog. Mas grabe mga ikalang na sinatian yun sa mga kaigsunan nato dito sa Jensan. Sarangani province. Yeah, lahos na dito mga ikalang sa Davao Occidental. Perte. As in mga kaigsunan. Sige, paminaw na to sa Kagawad, Sintilias. Sa mga ikalang pagsaysay, pasalamat po. Kaninyo, mga naminaw, mga nag-donate mga higala sa ato ang katropa bayanihan alang sa nalinugan. Sige, Wad.
5: XFM Katropa.
6: Wad, mayong adlaw ni mo diha.
7: Mayong adlaw, sir.
6: Kagawad ka di sa barangay Ilaya Glan Sarangani po. Okay, sir. Una no. Unsay inyong kasinatian mahitungod atong ni Igo na linog diri sa inyong nga dapit?
7: Sir, ang amuang nagi Andre dili gyud dalim tungod kay daghan kayo min na damage nga dili lang balay kundi isa ka purok duha ka purok na nasa muang kabukiran na mga tawo na puyo nya lisod kay sir kay 2 to 3 days walay signal walay electricity so ang amuang gustong ipaabot sa uban lisod kayo pero as of now ubay-ubay naman ang nanulod diri sa muang barangay although sa muapong lungsod sa Glan munang dako po kayong salamat sama ninyo sir nga nabot karon diri na ubay-ubay inyohang dala para ihatag diri sa muang barangay.
6: Sir, kumusta ba ang barangay diri ninyo? Is duna pay casualty ato sa linog?
7: Karon sir, adunay duha ka casualty. Hantod karon natabunan pa wala pa ma rescue, wala pa makita.
1: Kaluoy
7: pa ongoing pagyapon ang atoang search rescue and retrieval. So, inaot sir na makita na. Tapos ang problema lang kay giulan na punta karon. So ma-pending pa siguro kadali pero ang amuang kapitan diri sa Barangay Ilaya grabe jud ang paningkamot para lang ma-recover ang maong na tabunan sa landslide. So,
1: okay, salamat kayo. Ora to si Kagawad Sintilias mga higala tipik sa pagiginabi sa atong kaubanan. Diapoy pasalamat gi kani tatay. Yurag apelido ani. Rolando. Oh, Rolando Yurag. No sa mga sa iyang pasalamat sa inyo ha, mga katropa, sa inyong gihatag no, mga hinabang.
5: XFM Katropa.
7: Grabe jud kayo mong kahimtang diri batong gayo na nga.
6: Oo.
7: Hindi pa ito jud mi nga tagaan pa yung may ikaduhang kinabuhi sa Ginoo.
6: Okay.
7: Diin nga nakasurvive jud mi sa grabe yung dinuga gyud sobra kayo. Mao na nga dako pay magsalamat karon nga napoy mga nihatag ko mga ginagbentabang sama sa XFM Tagum nga diin na sila dire ni volunteer og hatag di kanamo sa ginagbentabang dako na kini pasalamat sa moha grasya na kay ni ang ginuolay magabalo sila silang mga kagbentabang nga ampingan sila sa kanunay ug daghang pang tawo nang matabangan mao na karon nga nalipay ang tibuok katawhan diri sa Ilaya nga dunay kaming tulong kay katong unang mga hinabag na rotorot na po. Dugang na po nila mo nga kalipay nga diin baka hatag na po nila mga pagkaon sa mga pamilya.
6: Sir, kumusta man atong pamilya nimo atong kasagsagan sa linog?
7: Ah, akong pamilya siya na trauma gi sila sa linog, sir, kay katopa sila kay agom og 7.8 magnitude.
6: First time gid, sir.
7: Yeah. First time gid kay sir. Katinuod lang. Kabi gin ako na nga matapos na gyud ang kalibutan ato, grabe yung pagkusokuso na mo dire, sir. Daghang ang linog among naranasan dire, pero katulang higayon na nga kaingon jud ko nga sobra na gyud kakusog, grabe gyud kakusog. Nga gitayog yung tibukdan atong higayon na. Mao na nga kampo lang gyud sa Ginoo nga kadi na kitong mubalik sa mong kinabuhi to. Nga morgen na among gipangayo jud kita saan nga di na gyud mubalik.
6: Sir, salamat sa imong
7: thank you kay sira sa imong pagtabang sa XFM Tagom. Nga salamat kay sa imong pagtulong diri sa mua nga diin ang Ginoo ra gyud magabados kaninyong tanan, no? Sa inyong pag magiloyon kayo sa mua diri. Salamat jud kayo, sir. XFM Tagom, salamat jud kayo. God bless you all.
1: Salamat kayo, tay, no? Og sa mga katropa po nato nga nagtabang, no? Nag-donate. Salamat kayo ninyong tanan. Paliwag ko atong mga... Dapat isa ka-interview, wala na, no? Kanang mga picture na lang, picture na lang. Wala na lang. Alas 7.25 naman ko ang tag na maigala sa buntag. So, kagahapon, resibo. Kuhaan sa ta. Alas sa bughawa na, tonton. Mag-isgot ng mga butang lungsod nun. Kani sa, kuhaan sa ko, mag-audit sa ko. No, mag-resibo lang sa ko. So, gikaingon na ako sa inyo, ha, nga ang atong resibo, kani mga higalang ipakita na mo sa inyo nga ang inyong gitabang nahatag yun. No, kay tinuod, 100 na ng imong gihatag, 200 na ng imong gihatag, pero imo man ang gihaguan niya kwarta. So, among responsibilidad, karon nga, amo ng kuan, tarungon o gamit o gasto, mga kaigsunan. So, ingani ang nahitabo, mga katropa.
2: Bullseye!
1: Ang inyong tabang niabot mga higala o 32,000 no? Pesos mga kaigsunan. Gipalit na to og bugas mga katropa. Gipalit na to og noodles. Ang butang sa ato ang bugas naa sa tag-upat ka noodles. Ato gibutang. Dili tag-duha, tag-upat ka buok. Unya, gipalit na to og mga biscuits para sa mga bata. Unya, tuasad mga higalay, mga toiletries. Nga natunol na to. Mungin kag toiletries na to'y baga toothbrush, toothpaste, mga higala. Mungin gisabay na to sa kining kuan, bugas. Niabot og mga 200 plus no ka food packs ang ato na palit. And kini mga higala, mga bisyo. Naapod yun siya dito, mga katropa. So, sa mga hinaot ko, nga di mo matagam. Hinaot ko nga di man tamo ingon gud may gala nga hantod sa sunod na pod kay lain mo gud ba minaon kay murag linog na pod ana. Oh. Simba ko oroy. Pero hinaot ko nga kini mga igalang kining among gipakita ninyo would be an enough nga resibo nga naabot yun mga katropa dito sa nanginahanglan ang inyo mga igalang gitabang kay 100 mana 500 mana, 1,000 mana, 2,000, 4,000 mga katropa. Basta among gipaniguro nga wala na mo mga higala kan-a personal. Mga kaigsuunan ang hinabang. No, I mean ang inyong donasyon. Kung dili, kining tanan, gigamit na to. No, ngadto sa mga nalinugan mga kaigsuunan. So niabot og 500 kapi, more than 500. No, ang atong natabangan diha magayagala sa Barangay Ilaya. Now, mungutana mo, ganong kanaramang barangaya, as much as possible, gusto na ko daghan. Pero, abimanggod ni mo, by experience mga igsoon, to ako experience sa Cebu, sa Bugo, na apoy, di banggod ni mo mga parihang tao, naman ko style sa uban mga igsoon nga, hatag ka diri aning purukan eh. No, gamay pagtao. Taod-taod, matinga ka, nai daghang gamotor, muabot. Mga igsoon, mga yugtabang, labi na gulay mga tiket, walay coupon. Pag adto ni mo sa laing lugar, no, tagtag na bugag tabang dito, gamay pagtao. Matinga ka nga naana po'y gamotor. So ang buhaton sa uban, mga katropa, mag ilis o sinina. Para di ni mo ma-identify. Ya, ikaw karon, no, magkakailaan na nila. So hatag nga hatag, rasag ka. No, hantod nga, niabot na din ang isa kasako ng ilang hinabang. Samantala ang uban, wag yun naabot bisag usa. So, gihimo na mo, gipapacilitate dito na ikagawad, tanan mga higala, matag pamilya, gipanghatagan og ticket coupon. dili sila makakuhag hinabang kung walay coupon. So ila tong ihatag dito and then tagaan mga higalagisiyon tong coupon and then ihatag sa ilang ilang hinabang mga katropa. Food packs, family packs, unya dunay toiletries. Unya dito po sa Jensen mga higala. Sa XFM Jensen po is food packs and then naipan, naitinapay, naitubig and then toiletries mga kaigsuunan, no? Aga toiletries is courtesy of Ma'am Milona Uy Nobinario. No, salamat kaayo. Amora pong kitabangan mga higala ang Jensen nga madistribute kadto mga kaigsuunan. No, thank you kaayo.
4: Thank
1: you. Now, gwapo to nga pagka-plaster dito kay pag tanaw nga 400 household mga katropa no naghawid sa kuan usap pa man mga higala ni hatag exchange ngadto sa uban na human natong tanan nga na ticket na hatagan. Syempre pag-abot sa mga biskwit, mga pan uban pa nga mga idalit nimo sa mga bata nga di na kinahanglan og coupon, hatag na lang ka nga hatag. Pero abini mo na kanindot sa bata. Tagsara ko kitag bata nga mabalik mga higala, magbalik-balik o pangayo. Kasagaran gyud mga igsoon pagka makadawat na, salamat and then pasi na. And ako mga higala na-amaze ko. Daga na sa kog lugar nga naabot pinaagi nining mga tabang-tabang na to. Dito ra gyud ko kita ken og kada hatag nimo ken. Every food food packs. Unsa naman ni akong English? Every food packs nga imong itunol. Mo thank you sila. Salamat boss, salamat sir. Salamat boss. Sila. Inuod na mga igala. Bossing, salamat bossing. Alejandro de Sina, ang ayan mangyon si Katrobang Arnel iyang atar tibuok kalibutan nakakita niya presentable at ayon founder magun siya sa Aguanta Party List. Of course. Sa mga banang ga-Aguanta, ako na'y founder anak. Sa tanan, nag-Aguanta mga higala, dirita sa atong party list. Aguanta Party List. Ay, na po kung ipahinom-duman na Aguanta Party List. Nanaba yung Facebook page na, walay mo manage ba? Di pala yun ta. Dito ko kakita mga higala, very ano, grateful ang mga tao. Abinin mo ba'y, muna'y lami kayo hatagan. Kaya ganing, namago to isa kalugar, di lang ko magbanha. Dirita to sa tuwa sa... Dere na to sa ato, Ken. Dere dapat somewhere in Davao region. Nagihatda na itong tabang. Nga imbes, naluya ko ito ba iba? No, nga naman. Kay imbes mga igsoon, may ingon nga salamat. Ang ingon, maura ni sir.
3: Pinawa!
1: Oh, naka sinati ko, ana. Oh, maura ni sir. Ano ba? Pero kagahapon ba, dito ko na-amaze. Bata, tigulang. Upaw o dili upaw. No? Naingipon o wala, mga higala. Inigdawat niya sa hinabang nimo. Salamat, sir. No? Salamat, sir. Salamat, boss. Thank you, boss. Bisaya, kuan. No? Suma, ikaw po, di ka mo tingog. Lais sa kayo. Sumutubag yun sa kag. Welcome. God bless. Ana, no? Bito mga kaigsuunan. So, salamat. Ako pa, salamat ko. Eh, labi na sa itong kaubanan sa XFM Jensen nga ilahag yung gi plastar. Very, ano, na-arrange yung pag-ayo. So, dili samok, unya, why nagmahay, no? Pila tong target ng household, let us say for example, 500, nakadawat tanan, no? Dili na kay, napay ni Apas, kay Kuan, nga kay, natungnan man itong hapon nga, pagpangadto na mo, nanimba pang uban, no? Gibili na mo kang kagawad, pero, with coupon, no? With coupon. So, si kagawad na ikaw na ito, mga siguro 35 ka food packs ang wala. Kaya ay nanimba pa. Katungnan man nga, alas 10 mong gumina ka-distribute na. O alas 9 BDI. Ngunyan ba siya, magsugod simba nila. So, wa ka, kuha ng uban. Pero naa sila yung mga coupon, gipadala, then gihatag na lang, giusan na lang sa ilaha. Sa magkausap pa, kaninyong tanan, thank you.
4: Thank you!
1: Masalabat ko, mga higala. Usa-usahon sa nakunik, kay 734 naman ay dikinit, no? Salamat kayo, Nick Quahaw. Thank you.
4: Thank you.
1: Dras Balio, Flora May Montesclaros, Lorena Corpis, Florespina Cabalpin, Van Hendrix Mundihar, Regino Compuesto, no, Diasdaan Bantayan, Cebu.
4: Thank you.
1: Christian J. Iliot.
4: Thank you.
1: Jennifer Pulikit, Diasubay Davao, Marilo Makabingkil, Kian Lester Lagnason, salamat. Jimboy Salvalion, Joe Bordios sa Maybutuan, Shirley Liagas dyan sa Taiwan, May Bilyasiran, Biloy Di Somol, Stagum, June C. Pops, Ellen Malasarte, Chu Agapito Medrano, Lily Blanco, NFP of Tagum City, Ria Cerito and Family, Bernarda Bernarda and Al Bernardo, Cirilo Cordero, Esther Singh, and Alfredo Hikali.
8: Good morning!
1: May buntag ninyong tanan unya. Salamat kayo.
8: Thank you!
1: Salamat kayo sa inyong tabag. Isa ka, another page kay duha man ni kapahina. Si Concepcion Rodriguez from Hingoog, Leonardo Abiera from Minglanilla, Cebu.
8: Good morning! Thank you!
1: Joby Datilis Yurong, Lambert Caballero, kauban na ang GCTCM Church.
8: Thank you!
1: Shetty Matinaw.
8: Thank you!
1: Erlinda Nini Sabater from Dabao, Rowel Ansuyon sa Apukon, Tagum, Miriam Alaman, Yubs Adreser from Cambodia, Dudong Yusing, Joby Yusing, sa Tandag City o kauban si Ray Cabugnason.
8: Thank you!
1: Avel Manlangit, no? Salamat!
8: Thank you!
1: Ken J, salamat! Rodel Opinaldo, Benjili Feliciano, salamat kaayo.
8: Thank you!
1: Ma'am Feli Feliciano.
8: Thank you!
1: Si Eugene Uyanggurin, Disa Bringula.
8: Thank you!
1: Jessica Tabay, Lemil Dulier, Emily from Baghdad.
8: Thank
1: you! Sir Ranjo Espiritu and si Ma'am Lisel.
8: Thank you!
1: Sir Alan Labius and family.
8: Thank you!
1: Joanna Paula Duran, Meridel Ichitan, og Ludi Basitas, salamat kayo.
8: Thank you!
1: Og si Mr. Joseph Estrada, salamat. No?
8: Thank you!
1: Dili na si Irap nga dito sa Manila, kanang among tagatagom na nga Joseph Estrada, magahigala.
8: Thank you!
1: Dagang salamat og inyong marusab sa Marians Bulaluan, salamat kayo.
8: Thank you!
1: Nila Bus Balong Tagaro, diyan og nila Maring Marian sa ilang paghatag og hinabang. Oh, salamat kayo Maring sa imuhang tabang.
8: Thank you!
1: Gipaabot sa diri sa XFM ug adto sa mga nalinugan. Salamat sa imong effort sa Maring, no? Thank you kaayo. Alas sa 7:36 na bagay gala ang tagnas buntag. And of course, mga igsoon, rest assured. No, di man ko makaingong maka-assure ko nga ako imuhatag og blessing ninyo, but God will bless you for your generous generosity, mga kaigsoonan. Una-una, kini mga igala, nga having a generous heart is already a blessing. Oh, ngayon naman katropang Arnel, because you already have a blessing. And having a generous heart, mga igala, is knowing how to share it, mga kaigsuunan. Tanan man ta, mga igala, na i-blessing. Ang pangutan na lang uban, wala sila ay, kung bawa sila, mga igala, ay, di sila kakita sa kadako, kaabundas, grasya, nga naana sila katubangan. And makulangan sila kanunay. No? Kasagari ko report, reklamador sa kinabuhi. Na, wala man, kulang man, no? Dili. No? Kasagaran po mga igala ka ng manggihatagon, di kayo reklamador ng, ah, sige, naman ka na, okay na. Pero kasagari mga igala ko report, muli, kuhan pa si Ginoo nga, ah, grabe sa doon mora ni Lord. No? God will bless you. He has already blessed you, mga igala, sa inyong pagkamanggihatagon. Kaya naman kasing-kasing, mga maluoy. No? And then, dili lang tamas kaluoy, kung dili, inyong yung gibuhat. No? Inyong gitip. Ito, natandog ko atong usa sa atong tigmaminawan. No? Ang uban di magpamensyon, salamat ninyong tanan. No? Ugang wa na ako na-mensyon, pasaylo ako, but thank you kaayo. Kaya naiuban wa na ako malista eh. No? Salamat yun.
8: Thank you.
1: Salamat ninyong tanan. Mga kaigsuunan. Ang uban na atong mga tigmaminawan dari OFW. No? Natay mga tigmaminawan dari mga igala na iyang budget ang baon sa iyang anak, unya gihatag niya dito mga higala, gitabang niya. Ako maingon, ang tanan ninyong gitabang, wag yun mga higala na usik. Nahatag yun na ito, tanan, og sa makausa, salamat.
8: Thank you
1: so much, good morning.
8: Good morning.
1: Alas 7:38 na may galandag na sa buntag. Mayayong buntag, Jeronimo Tudod from Las Navas, Northern Samar, maupay nga aga. Zakok Starios, shout out. Kuya Arnel, Nanay Norma Soriano, Tatay Warli, paminaw karon sa Subrikari. May buntag dia mga igalas ng Subrikari at Tundakbayan sa Tagum.
8: Good morning!
1: May good morning dia. Ruel Ruiz from Zamboanga del Norte.
8: Good morning!
1: Alejandro Dicina Angayan. Mana da ini kang Wilma Flores da ini? No. Ang kwarta, katropa, ang kwarta resibo rana sa bulsa. Kini mga dalo og kwarta, labi na kawatan sa budget sa Pilipino. Dagin na, madala nila iniga kamatay. Ano mga kawatan sa gobyerno? Tinuod yun na, pero sa ilang kinabuhi, nahayahay. Maing buntag diha, Rodel Opinaldo ug ang tatay Roger Opinaldo ug si Father Nelson Dumatol. Good morning, Pudge.
9: Good morning.
1: Mark Gregory Inerio Era, maing buntag. Sir, kana mga nag-agwanta sa ilang asawa kay maldita membro na sa ang agwanta pa. Oh yes, ako na mga certified member na sa agwanta party list. Oh. Si Lian Masadlan, mayong buntag, o si Merlin Herbosa. Mga Ikson, doon na tay, good news. Ano ba yan? Meron po tayong good news, mga kaigsuunan.
10: I talk to my lady.
1: Anong good news yan? Good morning, kanimo. Enting, kabisote, karpyo. Buntag ni Mulya. May good news tayo, mga katropa.
10: I talk to my worthy.
1: Ingon si sana eh. Ingon mga igala si SWS Survey. Nako. Magandang balita, mga katropa. Nitaas na ang satisfaction rating. No, sa atong pangulo karong Marso. Nahimo na siyang negative 13.
11: Ayaw!
1: Bungot sa ito'y. Kada kong binuang.
11: Binuang!
1: Bong! Ano ba yan? Bong, bagsak ka na naman ah. Lagi na lang. Eyo, ingon mga igala si Andigler, nagtatrabaho po ang Pangulo. In fact, mga igala, workaholic nga ang Pangulo eh. Oh, nahagsa na mga higala gini taon. Atong ikumpara ra gud nato. Gahapon nakalabay ang adlaw. Mga higala, no? Si BP Sara ni adto mga higala sa Jensan. I mean, Sarangani and Davao Occidental yan ang gituyok bay. Tanaw ra gud ang kalainan mga higala. Kung si BP Sara mo imo adto sa mga komunidad, no? Di na nako ipakita to ka BBM in taon diri kay Luoy man. Eh, palihog daw ko, Ken. No? Katong kabipisara daw eh.
12: XFM Katropa!
1: Oh, kaya ba, makita ni mo, na may audio na, no? Oh, para maklaro na ito, gisinggitan, nagsinggit bang tao, no? Naghugyaw ba? Sige daw. Audiohi daw, audiohi. Oh. Wala audio? Si Tech King. O na. Oh! Maka... Ken. Oh? Grabe bay. Tanggalin na kuan yan, tanggalin na audio Ken. Muna ginaingon may gala, makabungog nga paghudyaka, pag-abi-abi, pagtimbaya, pagdawat sa mga tao mga igala kang BP Sara Duterte. Regard despite no sa daghang kaso, impeachment, uban pa mga igala nga pagdaot sa iyaha. Pagda butang na to mga igala, matod pa nila accountability ko no. O tanan ngayon giatubang karon despite ni ana mga igala luyo ni anang tanan. Ang tao ay pakialam eh. Munang pinaka best yun nilang buhaton di ay no mga katropa. Oh, gihugyaw-hugyawan sa mga tao. Ang pinaka da best yun nilang buhaton di ay mga igsoon kang Sara is i-impeach siya. Kaya diha sa impeachment mga igala na ay silot diha nga di na ka makadagan sa opisina kay klaro na mga igsoon. Kung kana pa lang himuon nato ng example murag sa maasin man eh. Maasim di ay maasin ba na diha. Basta diri ni mga igala sa Insarangani. No, kay kung kana pa lang mga igsoon. No, ang pagdawat sa tao mura nagi kuninitan mga higala. Murag na anak kay makita nga na kanang mahitabo sa 2028 sa eleksyon. Hilak na lang ka Risa, kumudagan mangyug ka. Kaya tinuod lang, layo ra gyud tinuod. Tinuod bitaw, nawala ang imong audio, boss. Nawala akong audio, Ken. Asa naman ang tingog ni Mudol? Nawala. Nawala daw, Ken. Ano nawala man to? Nabailo? Okay na karon. Sige, okay na daw mga katropa. Asa magkato napitan ako balikod ako istorya? I-chat ko na ko ninyo, comment ko na mo diag. Unsay last na kong topic? Kanus anawa? Balikod ako, balikon. 7:45. Makita ni mo bay? No, nga luyo pa man sa pagdaot. Luyo pa man mga higala sa kaso. No, pag tawag ani mga higala, mga mudslinging, paglabay glapok, mga political issues batok sa vice presidente. Nagpabilin eh, no? Nga kung unsa tong naa sa survey nga number, makita gini mo sa realidad mga igsoon. Nga ang pagsalig sa tao na mainiton gyud gihapon, no? Kay pag moadto siya sa kalugar bay, hugyaw man gyud. Ay nato ibalik tong hugyaw ken kay basinog i-move daw na kin. Kasi man ang mura na mag si kisa man ang tawhana na sa makita na to. Makita ni mo mga higala ang pag-abi-abis mga tao. Kung ikumpara ni mo kang BBM. Di ba sa pag-unsa, sige, ana na lang. BBM, Mr. President, sorry talaga pero nyor, di yung ka mahalin bisag unsaon nyo. Tinood lang? Tama bang yun na nga kung wala yun mo nag kuan Maria Galimet imong tingog sir nawala nawa na pod sa man ang tingog nga sig kawaon dahil lang ako ning naana ba okay na ba i-check daw ninyo be nawala okay. Wala yun di ay. Alas 7:47 na. Naana. O siya ba nang ingon ni Maria nga?

0: Naa naman, murag si Maria na lewa kadungog. Okay, okay na daw di ay. Okay, okay na gyud ay kin, madungog na gyud ay. Oh, di ara kadali mga katropa ha. Alas 7. Nabungkag na noon ni akong kamada diri ay. Asa na kay ko tama na to. Alam mabungkag ang kamadang hinapay dili. Okay na. Sige. Now, kang BP Sara, magbalik-balik may historia. Kang BP Sara, bay, kung unsa tong number makita ni mo sa realidad, kung unsa tong igingon nga, mauni ang pagsalig sa tao, makita ni mo sa realidad nga, sugaton, hangupon, abi-abihog tao. Pag abot ka rin ka BBM, nyor, pasaylo a nyor, pero di jud ka mahalin as tao. Pinood lang. Subli karon mga higala nga nagpagula ang SWS. Og survey bagay igsuon sa ginatawag nga net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. base bagay gala sa Social Weather Station survey no ni atong March 2026 mga higala.
1: Bullseye.
0: Subala pa sa survey nga 32% sa mga Pilipino nagsulti nga satisfied sila sa performance sa gobyerno samtang 46 kuno mga higala dissatisfied mga igsoon.
1: Bullseye.
0: And 21 mga igala niya na undecided. Nagresulta kini sa negative 13 nga net satisfaction rating nga makonsidera mga igala nga in town poor. Mas ubos kini kung itandi sa moderate o positive 14 ni adto mga igalang Nobyembre 2025. No? Kini mga igala matod pa sa SWS nga this is a record low for Marcos Jr. administration and the lowest in 16 years since the bad negative 45 in 2010 by kisama ni Kang Gloria Magapagal Arroyo or the Arroyo administration. Now it will still happen basig ma sobra ma ubertikan pa na niya kanang negative 45 ni Gloria sa una. Mga katropa, negative 13 man siya ron. Basin og iya pa nang ma... Now, bisa kung saon mga higala og explain. Ni mayingon pa nang litan si Auntie Claire nga, ang mga tao, mga higala, wala daw kakita sa trabaho sa Pangulo. Iposible man po na, bay? Kay, abinin mo, dili pwede nga dili makabati ang tao, kay nangano, ang giingon ni mo Auntie Claire nga trabaho sa Pangulo, pagpanindot sa kinabuhi sa matag Pilipino. Di dapat karon na appreciate na mo kay ngano man kami ang end point sa service. No? Kami ang end use kumbaga kung sa product pa na kami ang end user. No? So kami karon na maka-evaluate kung the product is good or not. For example, cellphone, no? Kanang mga dindot og kamera nga cellphone. Mga kaigsuunan. Ang kadtong gagamit or the end user mga higala mo to'y makaingon nga oy nindot gud siya oy naay mga specs ingani no makahatag siyang review kumbaga no end user man siya. Now sa isgutanan mga higala ang public service mo man ni ang linya ni Auntie Claire patuloy di na ako na kinang napag-i-play siya kay ma-memorize na ako na patuloy na nagtatrabaho ang ating pangulo para sa ikauunlad ng buhay ng bawat Pilipino. Di ba? Oo man na, mga higala.
2: I talk to my worthy.
0: Hi! Padayon, mga higala, kung nagtrabaho, gani, ato ba niya, kugihan kayo, mga higala, ang atong presidente si Mr. Tuktuak.
2: I talk to my worthy.
0: Kugihan ko no kaayo mga higala, hindi nagpapahinga. Ikaw daw mo, ganahan ba ka mo pahuway? Ganahan dahil ka mo pahuway mga higala? Ha? Kung suportado ka kanunay. Pagbaba, halabira. Ganahan dahil ka mo

0: Ana na. Pauway di, wadyo kay tuluga yan. Ikaw ko no. Kami nga, gasalig lang sa vitamins. Ah, kapuyon yung lawas. So, ako bito gabi. Mga higala, pag abot gikag jensan. Ah, wala, no. Labi na kay ligid. Pero mga gyapon, last G's gyapon katulog. Pero kanang yan na, ah. Kung sa'yo pasabot ni mo katropang aral, basa mauna na. Pinawa! Ano, Ken, napilit na, Ken. Nadaot na po na nga itong kuhan, Ken. Murag, niungot na gina. Sigurado na gina. Ano, wala na yan. Okay na diyan. 7:53 already, mga higala. Now, ingon si Auntie Claire nga, ah, kuhan naman na, survey naman na, importante ang Pangulo nagtrabaho, mga kaigsunan. Ang pangutana na to, no? Kadto mga higalang numero, magtakdo ba sa tinagdan sa tao? Yes. Kita man ninyo bitaw, mga higala, nga pag muabot siya sa kalugar, mga igsoon, walay pakialam, bisan pag iyang baluarte gani halos, bisan pag Manila, mga higala, well, some people are there, na mga tao na adyang, ano man, na may hinabang. No? Naaman sila, mga higala, madawat, naaman sila matiti, kaya kung wala, asang. Pakita pa'y, no? Makita ni mo ang kalainan, mga kaigsunan. So, ako, sa una, di kumutuo anang mga sorbi-sorbi, pero makaingon ko karoon nga, tinuod yun di ay, no? Kay, makita man ni mo sa realidad nga, pag naingon nga, negative ka BBM. Negative po ang pagtratara sa mga tao sa iya, ha? Ang pagtagat sa mga tao, may gala kung siya musugat. No? Alas 7:54 na, mga kaigala. Katrobang Arnel, maayo ang taga Mindanao, makadawat o kayuda, pasalamat. Diri si Bodunay nakadawat og sardinas ni reklamo. Mao ba? Wa man pud dinoon ko kuan. Nagpasalamat magyapon tong among gihatagan sa Cebu sa una. Pero pag mo reklamo gani atagang sardinas dukdukan ang o.
1: Ayaw.
0: Ayaw ka tagi. Alas 7:55 na pagkaigalan dagna sa tumbag panagumanuban. So BBM. Mr. President, congratulations sa imuang negative 13. Thank you. Thank you. Parayon lang.
1: Dito ka.
0: Eh, hindi nga. Tuloy-tuloy lang ah. Eh, tuloy-tuloy mo lang. Alas 7:55 na mga igalandag na sa buntag. Samtang dugang pa mga igala sa ato mga katikarag iskutanan. XFM Katropa. So may sunod na to. Sunod na to, mag-inom ta og Santon Plus Gold kay para di ta mga HB. Inom mo mga higala og Santon Plus Gold kanunay. Mamintin na ra na kanunay mga tao to sige sa nag-comment ganina sa si Ma'am Sinaida. No? Nga nagainom siya mga higala og Santon Plus Gold tanawa mga higala purya buyag. Ang ing matud ba ni ang iyang tulog mga higala lami kuno kaayo.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kumbaga maayo mga higala ang pagkatong. No, iya ha mga higalang ninut magunang tulog mga higalang tuloy-tuloy. Di madisturbo kay abinimo. Walay laing pamaagi aron nga ang lawas mang repair sa iyang kaugalingon. Wala joy laing pamaagi as in. Only by sleeping. No? Muna ang importante kay ng katog. Ay muna inyong disturbuhan ng natog. Oh. There's only one way mga higala aron nga ang atong lawas mag repair sa iyang kaugalingon. That is only by sleeping. And whether we like it or not, mga higala, dapat di ka maabtan og 11. Dapat alas 10 pa lang, nakatuog na ka, kay anhan ang mga orasa, mga higala, mausad na ipag night shift sa imong mga cellula, mga cell repair, mga rejuvenation, sabi tawag ninyo anak mga higala. Basta anha may tabo ang pagtrabaho sa imong lawas, no? Mga alas 9, alas 10 ka na mga higson, dapat nakahigda-higda na ka. And then, iwasan na ng mga silpon-silpon mga katropa. Kami gani mo ni problema na mo kay gumikan sa trabaho di malikayan. Pero adjustan na lang kay nindot gyud di ay mga higala, nindot pamati, dili luya. Basta kumpleto ang imong tulog. Abantay ka ana. Ayaw kumpleto ha imong tulog mga higala, di ba luya? No, labi na ikaw nga wa kay mga paluap, wa kay mga parihan ng uban nga mga gigamit, may galang nga mga powder. So ang atong saligan mga higala, ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold bay makanindot kay sa atong tulog. Lami gyud as in mga katropa sa ato pa matabangan og maayo mga higala ang atong lawas nga maulian. No, kay kining lawas na to abi nimo na self healing capacity. Maulian mga higala sa mga balatian.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Nan alas 7:58 na mga higala dagna sa buntag. Si Erwin Kini si Erwin, mga higala, kung ano magin ni Ron, mupaghot naman yun ni siya Ron. Pero giingnan siya ni Alan kay Tano nga, ito'y mangka. No? Ito'y mangka ni Lakson kay, na ay nahibawaan si Lakson sa imo. Tanto ba din ni si Erwin na blackmail na ikawin? Yeah, si Bangutana sa mga higala, si kay Tano ko, si Lakson, ang sama na, ito'y pa ba na, di na, dili na ko, no, iro na ko, no.
1: Pinawa! Pinawa!
0: Oh. May kadili irong buang.
1: Pinawa!
0: Oh, paminahon na ito ni mga higala ni pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Go!
2: XFM Katropa!
3: Sila, tuta. Okay. Ba't dun mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Tito, si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lakson.
0: Mm.
3: Hindi siya tuta ng Malacañang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lakson na alam sa kanya.
0: Uy!
3: Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya, nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan, nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo. Kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa.
0: Mm.
3: Oh, yung totoo, oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Oh, yung contractor na balik-balik sa office mo.
0: Oy.
3: Yung contractor sa party. Oh, marami pang iba. Doon muna tayo. Oh, marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, eh, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lakson? Hindi na po tuta si Senator Lakson. Aso na po siya. Matagal na po.
0: Okay. Iro na di ay.
3: But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po ha, makikita nyo, ang usual procedure, kay may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lakson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Ah, hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh.
0: Mo na to.
2: XFM Katropa.
0: Sige, unat na mo pa dayon sa unahan. Isigurado sa nga nakabalik yun akong tingog. Okay, kumusta? Okay ra? Naana? Alright, alas 8:01 na mga higala ang tag na sa morning.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mauday ko no mga higala si Erwin. Nga sigig paghot kay nailima ka puntos mga higala nga gihawiran si Senador Lakson against Erwin. So, pag Erwin, pag di ka mo paghot ron, aso-kaso. No, nag-on ang isa ka mic. Ah, isa ka mic man. Saan naman again? Alas 8:02 na magaygala ang tagnas buntag. No? Maude ko no magaygala nga sige og banghag. Gumikan kay na ako no'y gihuptan nga lima. Amot ko sa kanang lima. Dapat isulti ng lima o tinuod bagay ng lima may gala nga. Gihuptan ko no'y ni Lakson against Erwin Tulfo. So, naitabo karon mga higala. Si Erwin ko no, dili tuta ng Malacañang. Tuta ni Lakson. No? Tuta ko no'y ni Lakson mga higala. Kay, mura kumbaga siya may gala. Ma-blackmail nga. Psst, oy, na ako'y gihawiran sa imo lima kabuok niya. Tay ka na, Erwin. Di ka mo istorya o di ka mo paghot niya. Ah, sunod, ipagawas ko ni. Yung si Lakson ko, no? No, matod pa magahigala ni Senador Alan Peter Cayetano is dili na siya itoy. Iro na ginako siya, may higala.